0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pa malo re Tonga tope ko fripo mutu lalo mo yongo ongo. Aho tu opure lulu ko eni wo fulo a kosi wa fe wa no. Oku tu utawa taina be foki e fai rei pa ia ki e ngahi fai nga maari e fai ngawe aki pe mo e fai green pe be foki mo e fai fapore tkare fo o ko eni ko asimai ko e opportunity. Oku to e wike ia e hongo fulu maua ki e aho fili fale area tauni. Kaku kamata pe ke fai hatala noa ia pe e fe fe o ka fie ma o ke fai ha fe ngawe a ke fatu hapure ka anga fo ou o ange ko iana e hoko i e fili fale area foka mui mui ko fi fili e ko ni pe fe fe ha fai nga maari e fai reipa o ka pau e fe ngawe a ki pe moi green pe moi opportunity kana pe he takia e fai reipa Chris Hipkins o teki ke fai hatala noa ia ki e fai ko e te nau fe ngawe a ki nau kei nofo pe i hono fale rei o e nau campaign i ko e o e ahoni i kai ko ia pe kau ke ia pe moi fai nga maari e ke to fai hatala noa i hea o ki he taimi ko ia. O guiai ha hoha a ki he mafola a e mofi uto pe oku ui he ni ihia ko e menino kōkasi i he i o tau kakai pasifiki ko ia kutuku mai ai e whakatokanga ia ko eni ki o tau ngahi whaamiri ko ui pe ko e tau tuu lawea ngofua ke mahaki pipihi ko eni pe mo whakatu tāmaki he oku ne whakamana mana i e ia a e malu o e tau nofo he ngahi ahoni. O kutu unga a e ui ko eni ia hiri e whakaha ko mate hawhiwhine ta uo ua me feitu Waikato ko Kaila Te Wano Greensill. Na o mai Palofesa Diane Sika Baotonu ko e Deputy Vice Chancellor Pasifiki ia me University ko e Otako penane pehe ko e mahaki ko eni ai mofi utope ko e menina kokasi o kuwawe a ene pipihi mwene mafola i sino e tokotaha. Ikai ko ia peka nane pehefoko o kutu lawe angofua ma upea kai Pasifiki ia mo kakai Mauri i hono whakahoa atu ke kakai kehe i he fonuani. Pe pehefoki ki he whaahinga koe ku moua i halanga mānawa pe o kuesia koe uhi koe iftapaka. Me he kautaha whakatotolo koe iau whapaanga he pureanga koe PHF Science. O na pē na tōlia koe toko hongofulu i he toko whātaha koe ni o ngahi keisi i menino kōkasi ai kuna o ngā ue moia koe kakai Pasifiki. Kua iai ha toko taha fo ou i he lakanga komisiona koe ki he whānau. Pea o ku whakamāwhana foki koe ne loto aki ke ngā ue vāofi moe

0: tato ifoma talo lo matou tamayo lilangi ia pa ielo suafa ia o mailo malo ia faia lo finangalo ili lalolangi e peyo na faia ili langi ia efoa imai ia te matou wa matou mea e ai e tau maleaso ia efa mangalo ia matou angasala e peyo imatou foi ona matou fa mangalo inatu ie wangalanga mai ia te matou awa foi ili teita ina imatou le fa onsosonga ie la via ia imatou aine leanga awa e ole malo malemana a toa malevi inga e faa vavaulava. Amene ma amene.
1: Amene ma amene. Ia, o maeon te tole niu, ili tua oi e maru tātou tamau le langi. Ia, ai mese foi, lea umu moli mai lo tau soifua maso mātou wola. Ile nei a fiafi manuia, le toi amataina o tātou pokalame masani, o faftaila ili tua. Wau leo tau nu manuia mai, ili nei tu aso, ai lo tu mau pea ona manuia, ima ota malawa ilo tātou nu u Samoa ia o te aronei, ai mese le sa ilinga malo o Samoa. Iso se tafar kolope, o faafonga mai ai, ai mese lava le tāpua inga, ale atunu pele o Samoa. Ile suwai usunga la ufainga luenga tofi ele tua. Pa iyo Samoa mayona maunga se tele se iyo olfana witi. Ai mese tapua inga matua au sina sina. Ima ota malawa ile aso male aso. Awa lo faiva lo watunu. Inga luenga mawa onga le fanau. E ui fo ili fita wai ilo malo male suisu ya ilo tau. Ya. Mese lava fo ili nei vai tau le tele o fepesi ya yo fa ma e me tulanga ese ese o soifuanga. Ya e malo a fua ai lao wa maua. Olo a pelepele ina pe alo to soifua. El sato watua soifua. Ya le fo e utau mai le nei a fiafi manuia malo so a tau fetalainga ya to tol manino a kapeto slatu lau pepe. Ya au fa pe fo no furitua mai te ato por kalame. Pe ono masania ya stofi. Ya orfelanu lanua yo bilingo show pe on au ona mai ai sasi au lupe fa alele fetalainga a matangi le sa me titi lani alo. Awa lava le tau tua ina o e Samoa lea o matau numai. Awa lava le tatou maafutanga pio na masani ai. Ia so tofi, rei nei a stofi la so lua sifulu o au kuso lua afe lua sifulu ono. Ia, afio mai, susu mai, welcome. Ile maota o Samoa. Ia i tatou au au nanga masani. Ia ile PMN Samoa. O tatou pokalamela ne fiafi. Ona minute o tatou fatana noanga fapitoa o tatou malo o tofa ya fiu le tufunga semu o ia le prestene ale la la le fangasai au kilani se fai se tala a wafo ile alo faiva o le fala pofitonga yona tute masani fata tau sanga pe ona ia ile fatino ina o la tau vanga tau talanga pe ona ia ile tae au male aso ona le ila ia o la fapeo ona mafuta mai ona faile o se tala ile maenga taua mae alea ma ore fetalainga atotol manino a wafo isi tala lata mai o faiva o lo alo ia ia o lupe faalele au au nanga i faanga tama ese ese ile tato to o sports a falvalu o tato por kalame ole falea onga ole lumanai mafuta maistasi au lupe faalele ole matuo faiva ole sunga ya filomena fionga o sitasi o lo faapeo na ngalue le Auckland Transport ia o fapeon fafo ina pasi tele lau pases ia wafo ili tautua ina o isa mua mafuta mai ai le matango fie fo ili afaso mai ai le fatua por sunga ili kapeteni afale iva ia polo sato wati pe amau se avanoa ia wafo ili fatala noa ina onisi o vaenga o lo langa langa io vai fanua afasifulu mafuta mali sunga alfatono mali sunga alfafenga inga sabia kilika mesa eli ili tato tu neva le po fapenao na ave ave atua ia por kalame ese ese a wafo ili fanofile mu ina olnea fiafi se itau nu ule au po mua mua o fatari tali mai ia ele asfalaile maona lava singa ia wa maila wa stofi to tol menino
0: Ya va nele fa silfo ela o fiongol totoli e vi ele tole nei fiafi mu ye meuma
1: mani
0: ya wa amata fo yona ko sha ele upo to inovo wa makan ko kafkuri kama yo wa makan ko fai vai o kama yo wa ya ne
1: tu no wa ko malo sia e la vo fai vai yo
0: de lo va fo angala tu no wa pe tele ha o to ina ye linga ngana le ha wa le linga ngam e mo e fo ina itina mi se fo lo to tu pa Vaiane la wofiunga. Es emunia upona ilo matu. Ah, ama ma ingi koe inga koe koe ale mafainga.
1: Ah, o kalbaka nganga. E uma mai mian faruro
0: amfaleo koe. E uma mai vix mafala au. Ah, lomi mai la uru. Lomi mai la ukau au. Lomi mai la vai.
1: A koa la vai.
0: A nga maro losia. Ah, ai vai la fiunga ilo ma koe koe.
1: Koe fakali. Oba, oba.
0: Ia la la enga nganan la.
1: Or so if one of our
0: pair.
1: Ah, but one may you fought in my alifale. Yeah, fought in my alifale too long of a pin. Yeah, and Madame Malama lay for if peace, yeah, your neighbor is out.
0: Monila,
1: yeah, I may say. Yeah, or Mary Lena. Ah, yeah, why? Tailua, Tala Malaya. Ese ano tinha lo tala vou mais fai que cala pes fa finge ah
0: aí
1: sim eu quero fai que cala
0: o te fa sao ina nga lo finga lo tu langa na mo e foi aí
1: no malava o kuwa inga china mai
0: kuwa inga china ah fa mai mai lo tu ina lo fa mai leangar kau sing
1: leangar kau sing
0: ah leangar kau sing
1: ele lo mai
0: ele lo mai lo lang
1: ele mau fal
0: ele mau falen to ina ya mo meao suanga vo ir va tele e ma se ni vo da to tlo ai mo ne va yeso ma savalinga salo na vo sit fiela o fiango o le la va e pis ya o kilani ia mai ne ya ya te wa ina nga na na yo ta to so mai tonga
1: Oh. Yeah, ole malo au picho. Yeah, malo au picho wai. Mm. E fwene fai sita atala la sa. Ese ale mamafo ole. Oh. Ole faa mamai. Ole faa marosi. Ole ole upu taunabi.
0: Yeah.
1: Ole lato faa mua. Ole e pela ole te ungale I tato ofisa.
0: Yes.
1: Ye wa mantuana usira fie samu. E iwa ngangana ye faa tino ngalue.
0: Lela.
1: E lato pukalame. E iwa ngangana le pela ngangana tonga. E aola e le vai aso ngangana. O lea ngangana ma lea ngangana. Ye e fai ar te ue mana au ye le. Ne ngangana la tau ia. Ye ma le pukalame la tau. Ye lea la mo matua faa ofu. A matua we tonga I le afiafi.
0: Kaukia. E
1: le vai aso le te unga. Ile le mata ngo fio la tau fo I vale vale alofa. Ia ma la tau tau tua. Ia o le vai ngale o ka le ia ma se me I tua I pe asa
0: Mua. Ole, uta faasol tulanga le tasine yo anga nu ue ese male maupopo. Ah, o nge nga opongi tonga e oe, tapena se faa mwe mwe. Oh, ka, se ka pe nganga, ele mwe mwe. Ia pe isa ma sani, foi tatou.
1: Sa fa pe tatou.
0: Ia tatou, nga nga natali ma alo sa yai. Ele mwe mwe le filinga ole afa, ole pou ole
1: nga. Filipou, foi uma, ia, le se me uo umar faro lo sanga,
0: ia mai. Amai ole, ia,
1: ka upe. Ia,
0: fai. Ua tatala no ayo, no tape nanga na yo tatou uso mai tonga. Matangofi.
1: Matangofi, ae ole. Si foi fa mano si amo tato e wa ese angangan ese e wa si masto to my community le in masto swimming pool to tere la tonga masto tata no ala e neva ya so foi la mo mo fa na twina la tonga ngana mala e alu mai fa am talanga foi le da to tapena ya mala to foi fie fie mala to nau nau ile fa tino ina fa pe Oh sure. Yeah, our tato, yeah, na no so to I. Yeah, I on know what to tell it tato. Yeah, fa la puf tonga ya fa ya onga ya wina ngan sa mo ya tero. Ya wa la tole o lo of tau la mo. Ya manisi fo yo fa la puf tonga. Ile tau mo fainga ma le fa ola ola pea. o tātou ngā ngana o lo a fi mai ai a tātou mea sina
0: nila.
1: Ma tātou wanga tau silu ia ma tūlanga whakpena
0: nila, wa sa unanga lomo fio ngā wa nile ia au tā whaksoa i fo i le whaktāwa ino le neiwa yaso a o lo o fea ngaisi o tātou uso le maitonga le tātou i la tonga ngana i le neiwa yaso o lo o faa mauti noa ale ia o le faa manatuina a uonga tasi manisi o tala faa noa noa Salola mtanga neva ya so wa lawo lunga ilunga upenga tafa ilangi le fa moy moy le fa lavla vile tu pumai America ise lotu msalo pole ma bonda o lo fati no ise maliu ona ya ai o so fa ia ya le sa mai la vai lunga upenga tafa ilangi ma pe pa fa mtalanga etu sai mal fa moy moy ya ya e fo ile e va tu fo ima
1: sa ele upu e moy ma manuele fa
0: yes
1: I saw one.

0: si ufonga matango fia o le faula mai le tongo pe ona faafonga mai le peselea taula ia so sei momoli mai le tatou taimi suluminute i le valu le ou mafuta mai le tatou malo o le tatou pulukalame o le faatalanoaga faapitoa o le tatou malo o le susuga i le faiaoga o le afioga o le matua faiva o le tofā e afiu le tufuga semo o le afioga le peresitene a le faalapoputoga o le fagasā i aukilani e ia te au le avatele faafeloaʻi ai lau afioga i le matua faiva po o lau afioga foi le peresitene fagasā i aukilani lau fetalaiga fiu lenei afiafi ma liu maia sumae afio mai
1: ia faatalofa atu tofilau ia o loʻe tule foi ia po vaavalua foi lo tou vaaseʻitolu ia mausoa pasalalau malolo soifua maluia
0: faatalofa
1: foi le faafoga tapuaʻi e samoa ia i lenei vaega le afiafi ia i suga i faafegaiga ae maisa samoa potopoto oai lava o loo maua lenei faasauga le afiafi ia malolo soifua manuia
0: lagi e mamā i lau afioga i le peresitene o le fagasā i aukilani i lau susuga i le faiaʻoga le afioga le matua faiva ua amai tala o lea na faatinoina se tasi o vaega o le auaunaga le fagasā i le tagagana aeā le tamauina o tamesina pe ona i ai le tauvagalauga faaletausaga a le faalapoputoga seʻi saunoa ia ia poleā se faamatalaga pupuu se background o lea vaega ia ae maise foʻi o le si masani iā lea o le tatou tausaga lena faia ai ia faamolemole lava lau susuga
1: ia faafetai tofilau peoga le toʻatoʻalii o lea foʻi nei o le faamoemoe le fagasā lea sa faatino lenei ia o le e tusa lea o le final o le national
0: Ah,
1: le national le sa faatino le aso nei ia sa aua ai ia tatou sui tauvā mai Christchurch ia e leʻi ai se sui mai le tatou motu malulu i
0: Dunedin
1: e leʻi ai ia le ia se sui mai le susuga e afamasaga ma lana faanau ia ai ona ua malulu ma lana faoʻi ma le latou faanoi e sui mai Wellingtone ia Hamiltone ia ae pe o le teleā o tatou Christchurch ma aukilani lea sa faatumuli ai le maota sa mo i le aso lanei tofilau
0: kai mana ia malo i faiva faatinoina ia ae maise o lea e tapena mai o le faiva o le fagasā aoao ia o lena malaga mai ia seitu atu lenei avanoa e tolaulau mai e lau afioga ia i uga ia ae maise foi suafa o latou sa faapea ona faamanuiaina ma tauvā ae moli atu le faafetai moli atu le matou faamālō i lau afioga ae maise sui uma le fagasā sa faapea ona malaga mai ia malagolago lenei faamoemoe tāua
1: ia faafetai tofilau ma le faafasili o le tauvaga e se foi tauvaga lenei tausaga
0: malie
1: i sui ai ana le sitala ia e sui o sui o alo ma fanau ia sa tauavā ia amata ma le tausaga lima seʻia paia le tausaga sefulu ma le tolu ia o le tausaga lima e oo le tausaga sefulu ma le tolu o lona uiga ia e faisitoa tele ono sefulu ia tamaiti tauvā i lenei aso ia o le tulaga nasa i ai ia le tauvaga lenei aso ia te ae le faafatoʻā uma
0: ia
1: ona o le taugafai ae faasafua le taimi ina ia maua pea ia avanoa ona ia lo ma fanau ia o tatou o le lava papale
0: aemae
1: lava papale a le tulaga e tauna oo iai tatou ualaga ia e tau foʻi tatou ona saʻia na ia loma fanau ia ualaga e lē mafaina paapea atu amea ma lilie seʻi tauvā i setamaiti tausaga fou ona ua utiuti le taimi ae talitonu ia nai matua ma nai tuaā sinasina ia e se foʻi le sagisagi sa maitauina le ia le tilitila ua nasa ia ua sa lou teloga te ua oi se taimi e siligia le tulaga o faamasino
0: ia ia ai lale sa faamasino Mana ya amata mai fa mesino.
1: Ya o tatu fa mesino to filau o tatu pa nga masani. Ol ta fa mesino mo morsunga ya Irene Frotsi pare ai.
0: Mane.
1: Ya pole ole director Sasia.
0: Sasia.
1: Pole lead facilitator for.
0: Ya.
1: Ya ol tatu fa mesino lo na lua ya ole sunga. Ya sunga le ya se yul isa ve se yuli. Leofo. Tone pesta. Ya leate lua nga lulue.
0: Ol fa tonu ol pokalame sa mo.
1: Ya fa tonu ol pokalame. Ya.
0: Mani.
1: Ya martato fa msino lo na tolu. Ya lesa ya ele sunga. Ya leutele le vao ngongo. A sipi ma atulilo. Ya maile. Tangalwenga le atumoto ol pasifika pol MPP. Ya. Na foi lá o não le outra a fer tu lá ngai fam sino e na foi lá sasi si le isso ngai a pesta ele ia tu ngai a se yuli ele tu lá ngai foi isai ai na to alo bulo ol fengtai ol tu lá sorry ole fengtai o e foi assim fengtai ole foi nei ole tu wanga onna oka oka se aule lei
0: tapenanga
1: alom tapenanga oka tapenanga na yalo mafanau ia utelofo ia na tofo lo pulo ina iha amsino ia walu le as ia le fa mofi ia le ufa matu ulo la tu tengi ia on ia ina ia uli masao le fa mo mo ana yalo mafanau ia tu langa na la sa yele tau banga ni la atu filau pe ona fa sin ia ia fo nei eto fitu ia to fitu tau sanga lima
0: ia
1: Pitu le tau sanga ono Toa fitu Sorry, toa iva le tau sanga fitu Toa fitu le tau sanga valu O le tau sanga iva E toa fa O le tau sanga sfulu E toa ono Sfulu tasi toa tolu O le tau sanga sfulu male lua E toa ono Ya male mawa E ale sa ye E tau sanga sfulu male tolu Sfulu male tasi
0: Wow.
1: Ya, ela nao, na yalo mafana usa. Ya, sa yele falanga maya le ele, tau wanga le, tau talanga fa sa mo. O le tulanga le fim, a to filau, ya le fim male o tau sanga le nei.
0: Ya.
1: O le afu nei, o le manulutina tau sanga nei, ya le sa fa nga le fang sa. Ya, tapena ya. Ya,
0: fua mai maunga.
1: Ah. Ah, fomo me mongo de tele
0: mo ngue de nu. Mana ya. Ya.
1: Ya. Ole tu langa le na le sa yel ta uvanga na.
0: Paftai. Ya, sa is sa no ia ia la tau na mau fai longa.
1: Ya, ya fa mo le mole. E pe ana fa ya tu to fi la una fo sa fa fomo si si la ya ia se yuli.
0: Ya,
1: so ngai ta via. Esta. Pengen tahu jelo fuisa ay ya wah ya nak cici lo fui ya wah ya emu fui ya efai fui ufa mesino almesa wah ya matu umai osai osa fa mesino fui
0: lah mana
1: lah mana fui matu matu fuisa fa mesino ini ya ay ona ualau tongi ya ya sung fa mesino ya sa matu filfil ya
0: mana
1: ya Alesa ya ta ito foi mana titi ro mala ufa msino o kasi au le leyo ta penanga na ifa msino
0: mani
1: ya ele ta la vanga le le mo o mani va
0: mani
1: a tonu fo ya yese ya ta ita e mala ufa no longo e ta si ya il pole afa maka fo ya wa le ni afa maka ya ula titi ro ya ya e ta si ya ile lua maka ese ese ya ya Ya utelo nga pe tasia afa petolim lo no inga lima maka ese ese mal tulanga mo mo na tulanga lima
0: lo
1: inga na lo fam tulanga ya ele taito o na te mai tima tulanga fo iwa o ya lo la tu tu mfai
0: mani
1: o le tau sanga lima la ya o le sa tula e mal te mai tai o Shanora to malatai ya mala on a flat push ya o ye le sa tulanga tolu Ya ole tulanga lua sa tutusa le tua lua ya ole sungale ya ya Gina Serena Marina ya maile on aule leile o Finlayson Park
0: ni
1: Manrewa e tua lua la tulanga lua ole tulanga lua sunga ya TJ Soloi ya maile le ongale I le west te kura pa tiki Rosebank ia al tulanga momua ia na tula I mai ele sunga ia Ivana Fearfai
0: nice man
1: ia le ongale I Robertson Road mangili ia o la tuna no lautongi al tulanga momua o le tulu ia e tilo e fa masino ata to e mua u ma alo ma fa
0: nala sa o le
1: do alo pulo e le ai masela unga e tasi e na fa le tonu ia sa mawa e umata penanga na yalo ma fa nau ia o le tala ia ia le uma e le mua uma ni va ia la wati tilo ma po la tulanga na ia alo ma fa nau sa sa mawa uma lan tole ya le tulanga mua mua
0: ya
1: le
0: lan tuta
1: pai o le tulanga o le sore le tausanga ono tausanga ono sa o le sunga ya Lili Miskopa Lili Miskopa ma ilea ong Mangere East
0: tuto.
1: Sa tulanga tulu
0: ma na ya
1: o le tulanga lua o le sunga ya Tafawata Pefua Mai Robertson Road ia mali tulanga muamua ia sa tula I maile sunga ia Joshua Famuana mai papa tue tue nof
0: ma na ya
1: ia o le tulanga o le tatou tausanga fitu o le tausanga fitu ia o le esa tulanga tolu le sunga ia Roman Gabriel Tasila Fonoti mai Finlayson
0: Mane.
1: Ya, tulanga lua o le sunga ia Dora Maria Auvele ia mai Mangere East. Ya, ma tulanga muamua o le lateri ia Sikenu Filippo Simi mai Finlayson Park.
0: Ya.
1: Ya, o le tausanga walu. Ya, sa tulanga tolu le ia sunga ia Angel Maaseia mai Ferguson Intermediate.
0: Mane.
1: Ya. Ya. Tulanga lua le sunga ia Fina Autanga Vaya Mai Sutton Park. Ia mare tulanga muamua o le tamaita ile o Patrick Masoe Uber. Ia mai Mangere East.
0: Naya.
1: Ia tato o mai le vaenga muamua. Oh sorry le vaenga matatua ia po le korisi po le high school.
0: Ia
1: o le tau sanga iwa. Sanga iwa. Ia o le esa... Tula I maile sunga ya Angela le numero lua. Ia ai sweet ia le sunga ya David Auvele mai di la sau.
0: Nga na ya.
1: Ia. Ia le whenga ta ia ole. Ia ole tawanga ua olo. Mana ia fo ia ia langa ufa masino ia ua. Ua lava fo la tau tu ufa ma la tau iyo.
0: Ia mani.
1: Tau tai ia tula ngau ngai mea ni ni ia va ai nei tamai. Ia ai mure fo ilfa aftai nei fa masino. Ia ole tau sanga... Tau sanga sifuru lua. Tau sanga sifuru lua. Ia ole esa tula I maile sunga ia numero tolu. Ole Sarafina Ngali. Ia mai Christchurch.
0: Ia. Mana ia.
1: Ia ole tu lua ole a fo inei. Ole Sia Vea Atkins. Ia mai le te haikura o Kiwa, numara lua. Ia a pena suipi a foi, te ara Thai College. Ia o Talafalu Teru. Ia o ia lesa magole tulang mo mua tau sang sifuru lua. Ia lo mai lole tau sang sifuru tolu.
0: O fia mai tau e ia ne mua mua na tulang
1: sifuru. Apea, ia pea Christchurch, te ara Thai College.
0: Te ara Thai, oh yes, yeah,
1: ma, ai, ia a o lona tolu fo ila Christchurch, ila Christchurch Adventist School. Ia parisi as fitu.
0: Kai mana.
1: Ia o le tau sang sifuru tolu. Ia o lesa numero tolu waile sunga ia Sean Sao. Ia mai te haikura o Kiwa. Ia tulanga lua ia sunga ia te wila tunganga mai Southern Cross I Mangere. Ia ai a fu nei. Ia ai tulanga mumua ia fale valu si atu mai Hamilton.
0: Oi sole.
1: Ia.
0: Vana ia tele.
1: Asa ia ila tofi lausa ia ima le sa ima le tauanga fuale le saunia
0: ia fafose ia
1: Ya fa fuse ya. Ah. Et le tapen na ise ele tile tapen. E fa fuse se tu sai fa fuse ya ta to lungo le. Ah, lungo
0: sport. Mana ya, mana. Na faila le va en anda.
1: Eo. Sa faila e ta wanga alfano. Ya, ese vole mali wa la to topic la. La avi ya. Ya. Ole a pongi, ole AI. Ta
0: imana ya.
1: Ole AI, ya sa. Sili po ila sunga sa umalae i yalo fa na nya po le asela to sela to fira ngalo le ai ai ya po le asme le le ya o ani o nei tu le ai fo ni o nei tu fa le ton ya ma na ya ya sa no an aru mo fa na ya o fiu fu itari ye i mana tu na yalo mo fa na ye o tai fa le tu fa ma na ye fo ta o ngal ma na ye fo ko nga tropi ya Fai ya fina ngalo tangata isi kwa fai ya le yo.
0: Apo mala faa na ule AI. Lasa u faa na u fafunga.
1: Mana ya yo lantu faa mai ya ngale AI. O tuule le yo le AI. Efso suani ya ilantu ya wa onga.
0: Mani
1: ya. Ya, en faa maali ya voi ya. Ya saunoanga sunga ya salivao sila le asi. Ma ya orere college. Ya, vermeil. Oh ya ya na telefon ga ina se ai lango ye ele lelo no mafu fau. Ya, le sulanga na lele. Mai ya suka sale vao ya ya ole ai ai ya nga ya rum fan ai ya le leyo no fa nga.
0: Sa mana.
1: Ya, awu ko ni uta tu fa ang lango lango tele ai ai. Ya, awai. E si le fiel le ya awai.
0: Ya.
1: Sa. Sti fel ya fya ongole ai let so mo e fa so mo lo e sei mo me pen. E ongole ai mo ai kia mai si me. Ah. Ya mis pingo fingo research. Ah what ai ai.
0: Yeah.
1: Ah if I research I don't find out what to make.
0: Yeah.
1: Yeah. But what me ngal fa fa fa mo le pull point. I want ya mo ya.
0: Ya nga. Is it right if I
1: ma tala mai la ya. Na tan lo have to put in your own if ongole make it your own. Yeah.
0: Ma tala mai ya.
1: Yeah.
0: Manda ya malo eva vaya cheyere ose o sua fa ye taun tato ma chaudia ole anga e pera va lumana ah e caso tau mul muri e pe fa mon mole la u tau fion al president pe uma na mi si mari vo senga se fulu ma sutas
1: ia or se fulu is
0: ya fa mon mole
1: ia or se fulu ya or se fulu
0: Yeah.
1: Yeah. Oh yes. Or se fulu sunga ya Roseanne fa matua inu.
0: Yeah.
1: Yeah. Numero tolu.
0: Yeah.
1: Yeah. Numero lua. Yes. Oh Mariah Fuata mai Te Aratai College.
0: Manga ya sa o Te Aratai. Ah.
1: Yo.
0: Mai Christy.
1: Yeah. And numero mua mua ilo le tuma itaile o Angelica Taylor mai Mangele College.
0: Oh, it's malo.
1: Yeah. Ole. Or is full maritas, or le goya ule.
0: Yeah.
1: Or le goya ule resolve. A le resolve, a full maritas.
0: Eh.
1: Or le mawa numera.
0: Eh.
1: Yeah, I little manin.
0: They're fine.
1: It's a total. O sunga fatu valu po sini mai te haikura o kiwa.
0: Ah.
1: Ia o lesi te maitai o Pearl Mumuta mai te Aratai College. Mai e Christchurch, I think, Christchurch. Ia mai te maitai o Saralei Mareko, mai Kelston Girls College. Ia, o la tūna le sa tau wā i ne tau sanga. Tumakasi.
0: O te hai kura lau sunga le ri whaiaonga, po lau Fiona Preston e whangasā au kilani. O le James Cook le a high school le sa a, ala lato ingo a fau le wai ai,
1: yes.
0: Te hai kura a kiwa. A. Yeah. Mole mala mala mata to community mala ma fa fonga anga sa mone fia
1: sa ole ko mwanga fo au lo fo ina ni sa obviously ina wa mato wa fa nga solo pepo kala mer fa na ya natali se ju fa ya nga mai o ole la nga lesa James Cook ya le usu ya ni le ngole ma ur ya
0: Ese furu tasi le ye 13 lo no winga lo fa cho tele ina a fa i wi u a onga
1: ali ola fa u e sa un wa a to fi la ma ya le ta te lunga le nganga le ole tani fo inde le ko cho ya nga mai ya le ya lo mfa na ole korisi
0: Vani.
1: Pe ona esa uno ale we esa uno es futasi ya lo mo fa no le ya 30. Ya ole ma ai a wa pe esa.
0: Ya.
1: E fa sta ye fo le le foto mala ma. Wa esa to pa il feeling ya le mo ma. Ya me so ile ya le foto mala ma. Ya. E mai na ya lo mo fa na. Se io mai da se wa pe ya o kala ste te ma ma ma Hamilton ma Wellington ni mai fulle e ma tanire o lo la tu wa esa sa fiera tau vanga le high school a wa pia tela uta tu ni tau vanga le fansa o le le lima le valu
0: ni ma le va
1: ya e pita ya na we si si le motu fa fo ma ier soli e sa soli ale ale kolisia ne ya ta tu high school ma ne ya kilani ya e mo le fo fa ta in foto ma la ma a wo bo vol ni avano wa o me ta un fai e mai mai nei fa na uma ma lo fo
0: i ma lo e fatas
1: Ioi, mengandung fatas. Ia faswa lo lah, cofu i. Ia, bagulah apa noi faswa i, ma. Mesti ada tepuk ewa, onin dia umma. Ia, ala na faya tatu tau wangga, ma. Ia, alfangsa. Ima, ia tepuk e pere ngangana. Tepuk e pere ngangana. Ia, ese boleh mawa, eh. Oleh tulang, ala jai. Epe nak forasang, ay, te fafonga jai. Nga forasang, fafonga isi yu. E te mawaina i ala ngā upu me apena i ala ngā uwhai ngofi a ole tino atoa ole tautalanga ana i alam whānau i a upu whai ngofi e mati mainga i a tatata i tonu ole manulau ti e sere mana i a mele au le leo ta apena ngā alam whānau au tuaftai fo i nei mātua
0: Mani President of Fangsai, Okilani, Ole, Natali Malo, Ya Fangsai, Wal, Neyaso. Ya Walo Tasa eating a Malo Samoa, Pion of Fafonga, Yeltam Fanga, Halon Fanao, Malanga Mao, my Motu Saute, Ole Lamua, Mahometan, Ya two Fatasim Fanao, my Okilan. Ya Ale, I know I'm Faya Onga Mamatua. If I four tattoo favor, yeah, all of our peer to white sound long, I left younger person. Molly, I took from my low. Yeah, yeah, oh, tafe, fee, let me meet on I matua. Ah, le fa long or to fa now without a tala, my said to low. Ah, ma lo five die. Yeah, let him have a yatu matango feel or tell me fire our friston. Ah. My
2: Manreu. Ah, ilalo le tu wipe on a say too low for ya, ya upumana. Ya, ele o ato, maya onga, ya, afaya la moelo faya onga, ya, ele o ta wala wang.
1: Emole, emane for embello as a noito filau, a wana isia, pevol matua onga, nayena, nayamatu to meeting now, tau vile regional. Yeah, I picked that. Yeah, ole on Tazi foot, ole, yeah, last time, ole, Taula will find more in the top five. I tell her home, I tell her on Pinna's own, I tell her on my side.
2: Yeah, Sessi Polkalami. Yeah, Lau, ma, on a Nasa, a white.
1: Oh, yeah,
2: yeah, well, that's all, mana, and a velo asso. Yeah, as if I'm Marusi out for in Aluenga Fife, Faya, on a mamma, too. Yeah, I've got to him for Manatu. In a year to Anga Befa. City. Ah, I wonder how much I know. My own first
1: time. I want for you to
2: know fear. Ah, you say, where can I sit here? I'll make my bow. I own my leap. My Hamilton. Ah, yeah. Yeah, oh, yeah. Hello, fat. Well, Lasso. O fa peona e fe ngai mar fa mo mo er tato what to know ya wa ole wa sa no ya ole finals ale ele neto sanga ya e mai se ole sa tato ya yu malava mai se e foto malama o fa la potonga fa ya onga kolisi ma o lunga lo fa peona tau tu ina le tato ngana ma fa na wi ele li tu atu ne ava no e fa sa sa no nga fa iu ya fa mai ala iu tata no anga malo fa lo alo lava.
1: Yeah, fast day to fill out. Nas feeling a little too limole avanoa. Yeah, ele ay le woman ta fasoa. Mane foi fasoa. Fa la wi lo ele pa yemo le malu le to nu awa lang o mende to nu fa ilo.
2: Mane.
1: Ya le tu lang lo ye ya ta penanga e mesio na ya lum fa na to nu awa onga. E mesio le ta pu e no le ta to ngan sa ngo. O le si awa la le ya. Ya eta pu e pe ya le ngana sa moi out I miss in the yellow mafa na wo so ifua in the sila I miss in the fafu ya wa tatua eta pu e na on ma tua ya tatu nga lu nga fe fata se ma tua mafa na I miss in the ikalesia il pitola ofu ya na ya ala ofa nga lu nga tofi le tua ya I miss in the tatu on na tatu community ya I eh tau peona fai lo mana ye foi lo mo levando mala mai fatalo lo mai lo fiona so filau e mese fo ile sunga ya savea ya po sunga ya seyuni ya mo ina ye vanu atatut fasoa ile pelong long puyali o ol malu la tunu ya wal tatu pitula awlo fai wa ol tatu ngaluanga le lu sunga fo imbanga luanga fo ya ma tatu wale tatu ba lu ma tatu ya ai pita ya ol esa tatu no fo iwa o fo le sa avea ma fam sino le fam sa ya so ma bai ya on no worte le pisi ma le tulang ya wole ya ma no fo le sung ya ai tatu tinga lu pe ya ma le pe wa tatu el tunga lu nga yo ta ulung ulung el ta ulung ulung ya ma na tu ai pe tatu ya le tatu tofi mo tatu tiute ya el ta pu ai no le tatu nga sa mo wa na ya no fa na wolo ya yeah, mole 12 times tele lava 5 times fo inai matua sa ya ile aso na lela ya onai pule a onga ya yeah, mes fo iu pune lua o taita ya unite ya yeah, mesere maluma ma avese eso fo ya onga ya yeah, mesere maluma matua sa nga patia ya yeah, sa va va lua fo inai fo ya onga ya yeah, walta un fo ingol fa mo mo fa nau
2: tai
1: ya yeah, na paulo se fa mtalanga to filau. Yeah, yeah. Tato te whalunga i pēr.
2: Yeah, whelo i pēr. Yeah, ole mātou whaftai, mal whamalo. Yeah, ai mese fōi ole tāpua inga whaifai pēr. Ole whaiva tō sunga i whaiaonga, ele whai ngofio tō whaiva. Yeah, maua pēr, yeah. Lala oa pēr lo sā. Yeah, yeah, tele pēr le. Le i awa le. Le wha pēr ona tāpena pena whanau mole lumana. Ai mese ai ole te umaluina o tā... Me sina matanga tau sili tanga ngana pe ona tofia ai ngalulu ai ne tare malapo tonga fangasa ia fie pele tua tau faiva maua pele malosi ia alofa pele tua dilingi ia efa manuianga ia foari tino le malosi tino le mafofau e sili le anganga ia waltau tua ina o Samoa maute roa ia la tau faiva ma tofinga ia faftai alo fangia de tua ne afiafi maua se fangia malo longa filemu ia alu lo e faisa o malo longa wa alu le aso e telea o ngarte o ainga e taise au Samoa
1: e a maua ni manuia o lava matutoe na atu fila
2: aia
1: a manuia e tatu tiu te fai o wale tatu o tunu umar community
2: ia amene lava ia soi foia mai manuia ne afiafi.
1: Yeah,
2: thank you. Faftai tele lava. Faftai. Yeah, faftai. Yeah, soifua. Soifua, yeah. Il nasa moa. Yeah, ole finals le na, ole tau vanga faiu. Yeah, tato fangasal, fala putonga, faya onga ya wawina, ngana sa moa ya teroa. Pento fafonga mai le sa tali malo tu mate. Ole afionga tai taifono, ole fangasa ya ukilani. Yeah, awa fo ile iunga. Ole fa moe moe sa alo atu yai. Ia le fala poptonga le neto sanga. Ia me se foi fie fa malor tato fatonu. Le sunga ya se yuli sa vea le ofotone pesta. Le sa lautongia. Ia vea ma famasino. Ia sa lato famasino ina. Ia le neto vanga malo faftai. Ia o mea uma o fai. O mea uma o mafai na fai. Ia fo ile le atua. Ia anato finga. Ia le pese lea. Ya pena maile si tato por calame ya awala ufa asausongal nefiafi.

0: na yo o maila ia
1: Yoi.
0: Su e au mai e au mai kolisia o tahuhu o lea sau experience ia onga ia ah se va tu asatia la ile homesick wale na matua e tu e fia fo ia e la mua ma mea o masani ai ah au lea sau va ai fa le tamaititi ia onga e tonu a wa onga sa so le leile so tanga mai le longo i pulotu e o tahuhu
1: sai na mo fa fesil io i la na va ba ai ne na va i tsaini i le fa ngo fi e fo ya o tu kulam ma wa oina io e sa o lo la va sa so solo le le mai la va la wa wa o ma na ya i sa mo se io o mai la va o mai la va fo i ne i o tsa u ya o lai fi o lo ana ma la ma la ma fo ya le ngilis wa o ma tsa wa o mai lo mo pro tu ya sa che le la va ina fa o ngale ngana pe o tsa ni e tsa po sa ya manisi la va fa ya o ma sa pa langi sa ya ya tsau pisiko ai na vai tsai ya tsa se saura ine ine usira na vai tsai ya ya so tsa fefe ya wa tsa ma sani lava fo bisi ya lava wala a upu fai mo fie fa peretani ya ya ema fai ya ona tsa mala malamba ile ya wa onga ine ine usira na vai tsai mi fai mo fie ele tsa chele chele le ya mi le yanga male manisi me wa tsupu ine vai tsau
0: chele o fa fita u di ese ese ah le wa o mai ne vai tsau ah, yeah.
1: Iwe.
0: Le vai tau na o le fitu se fulu, fitu ono, to a mae a lea o le dawn rates, foi lea le vai tau na, o lo ia ia ngai dawn rates le taimi yeah. Na, ah, ene New Zealand.
1: Ia, yeah. Api, iwe, api, na la, wane la usau noa.
0: Na mawai la, oe pe leana sau, oe male le iau pepa.
1: Iyo e no sau la ba u ye nei o yo e te sau no mai e tai me ro tsara no fo mau. Ia. Mana tua la le fa ya tsu sau sau le tolu tsau sanga o ma lo le lua tsau sanga.
0: Ia.
1: Ia o mana tsu tsu tia fo i sa mo. A ena ya ila le le fa le ton. O na le ala le o ma wa sa uno fo mau. A wo fia fa nga wenga.
0: Ia.
1: A te i ro le vai tsai mi na o le fitu biva. A wo fa sa la u mai lo e pale mai do middle more hospital sa mai tia o mai fia pa time e watu e fai kapati fo ia a mai
0: i tai mana
1: ia o wa no no e o o wa no no di wa wa le sa dia o wa o sa mai tia o mai le so no fo ma e tai yani ia na alu alu o wa fai mai lo le immigration ia tia a fai ele ma wa sa unga lo mai ni usila ia o toi fo i sa mo ai tei o toi fai mai le si option a ma wa sa unga lo e mana o mia se tusi mai fai fai nga wenga malo pepa tsong e iro ai ya ole wa ma wala nga wenga ba tipi la tax ya ole ala le nano uno fo no fo ya ni fai mai dai miro mo o tai mi o ma o te pasi ai fai mai dia o te fa fe tai ile pure na pure ile na vai tai
0: mani
1: wa ilo uno fo ma a ma wa ma wa mai ro ma le tusi ya wa lo avele immigration ya so nai fai no fi na na avatu wa o information ni stamp lo ala ma lo passport ya wa e no fo ma ya o sa lo ifa fo vi vi ile ri fa tsai o le tsadi ala wa o ni usila
0: mani ya
1: a ma tsai lo ma lo ma la uno fo ma ya o la unga we nga mo mo ala bala ba ten o fa ya tu no wa o nga yo sa u na no fa ma ni ina o na ma lo school si e ma ta u puro le typing
0: o
1: na tu fo na le typing o se sa wa la ilo ngai puro tu ya o ma o la ma ta u puro na a bia wa sa sa wa o ya ma tu no ngai puro tu le typing o se sa wa la ni usi lo fi fi ya ya ni ta u puro ya ina wa pa si lo school si o la nga ro nga mo mo la ina wa mo la uno fo mau ya fe ni se la wa se fu o fa nga ro nga lo le ministry of transport e p street le city ya o fa mai bo lo school si ya wa e mana o dia le data entry
0: e
1: tai mi na ya mo le o le electric data processing ya e enter on my systems o sala tsanga tsa ye ula ba le lungo a wa ya o tai mi na e se le traffic e se le wanga ye traffic officers e se policemen
0: ya
1: o sala o ngai ngalo le traffic ya le sa ufa nga gwe ngai le ministry of transport ya es fu sa sala ufa nga gwe ngai ya aina o lo fo ina wa kai ainga ya wa e se fo suinga le olanga ya na umai lo lo le Ministry of Transport ya auto ya lo lo le New Zealand Post na fo i Victoria Street ya mo le soki na lava fo yo maybe o anwe ma ne sa pe lava la nga gwe nga ile ba ai tainga o le mafana au, e anua o le pō. Ia, e sau le tamai le au, e whapena e suya e ona ua ba, ainga o le mafana au.
0: Malo.
1: Ia, nā rua, ia rua, ia rua rava lea. Ia o mai rua lava I Highbrook, mōtua iai fō I le New Zealand Post. A te iro o whaamanu ia ina au le lua afe skuruan, wa avea ia o ma 2IC. Ia, so sa second in charge, ila o supervisor sa iai. Io ya manatua la o ma luenga si fipo ya walo walo fa malta ma ai ya o mele ya ye tu lo la ba lo mucho ma le afi o mele ya ye che mau ma le faito to a a wa wa so a wa si fiao ya a o ele wa cha tau ya ona su sa ma luenga o ya o le ala la le a to filao a o chai mi o che fea wa ya o che va va ai la va ita por te kas nei e fea wa I no ma wa o le la ai ti o tino te ne ini tia ma sai na ya fea wa ya a fa pe o ta fa ye ma fa ye nei cha ma I tino yo na me la o le ma fa ya
0: ma li
1: ya o le na li ana mai loa ona o wa ru ro wa fe sur ma ya ma o fia fia ro a bea o ma ave pas ai o le ala na va ve ai ona ma wa la o ma ve ma ave pas sta ma wa fo I le chai mi O te owner I said taxi.
0: So, ah, okay.
1: Ilai taimi ae nā o tango whaile ainga. No o manatu. E te tau ona iai se si extra income. Mōre ma ainga. No walo I fo iare a tau ma whaile. Whaile o rai sene ave taxi. Ia no walo o whainga ringa kampani ire are Eastern Texas I hawe. No ulo aire ese e senga o lo uti ma aina. E maua uma ar kampani ire tupe. O fa apea lo e te tau ana whaisa uta avane.
0: Mani.
1: Ia o le ala la lea na maua uta avane la lea. Ao o le weekend, wa mama roro. Ia umfailono uoso o le weekend, taimine nato filau, o kale tupe le lei.
0: Yeah.
1: E tasiri po e tiharwa ilasito ona, ai mawala uono se lau.
0: Ola.
1: Ia o se tupe le nae maua, a wafara me lave o me faya a inga.
0: Mani.
1: Tusa o lo ule na, o lo ule na nau nau nau nau ta inga ya te au ya, ute fi na waka u ya. Ia wane ima tiva lo a inga.
0: Malo.
1: Mea le na sa o faya ina wale taimine, e ui na maa faya ngadu inga. Ai ai male taxi re tu tu amana o mia se tu pe fa na vela e fai ona ta o so na po ma wa ma yele tu pe o lo na nga nga to fila lo sta unu mai ni usila o o sta nga ta fina o se fia fia fo mene o challenge e lo sta wa lo o langa ya ya a wa nei ma wa e lo a inga se ma se ma tiba a ia ma wa lo fa na to tongi pirio a onga ia ma ma wa fia fia Ya
0: osia fa soa tuna na tofila. Oka, oka ze tamawa inga. Wa talei loa wa tau mai i le mata ngofio lo fa soa. Ole au nga tonu le ole tato por kalame. Ole falea onga, ole lumanai. Ole falea onga na e ui mai ai. E seiva ai ai, e saua mai fangafau. E sau... Tau mai I, nei mau mea e whinau, maua lou nofu mau, alai te lai titi se tu lou, e le, ah, le sau e sa ili ma lo, sau e sa ili ma lo, whinau, whinau, ole, le ala o tau o mai nei te, wa apa atu le por kalame, ona ole aunga le por kalame, ole pati pati au faiva, o lupe fa lele a Samoa, o lo tu mati e alato au au nanga, Ya wa apa tu la tato por kalame. Ole o fol tato por kalame. Ile tete leo nei pasi o lo e fe avea ia. Ai mai se. O lunga ole social media Facebook. O lo e fa soa mai ai. O lo e fa soa mai ai. O kale matango fie leana a apa tu el tato por kalame. E me ere loto. Re vava ai atu. Ah, ele nei basi te le te fe avea ia. Ah, le la wae fam tala mai, le a wala na e o oa ina. Ai, mai se o le tele o isi fa manuianga pe o na e faa soa mai. Maua lola le pasi. E tapo teka, pasi le, e ti e lesi pasi, lungo lesi pasi. Ah, le o tato mala malama umai ai, e fe avea. E te le pala aile taimi le fe tosua e nei pasi. Tō I titi se lau tangata I lungo I pasi.
1: Eo, e whafe tai rama mo I whafe siri, na mātou atu mātou training I pasi la iti. Ia ina o oro le taimi o whaimai role company. Ia wa tau na mātou o I sue le class 4. Mai, le class 4. Ia wa e muva tu lungai, ave pasi tele ni. Ia sa iai rama fo I le fefe ya tiak, ai o te toi manatu ama u whapea ea. Oi, afaya no sau o te fina o te ave pasi o le ale me o la ufa afiti ai. Ya sa o ta di ale taimi. Ya fai mai ere se po mai se ya te ago te alo esu. E la class po. Ya le taimi ana o ave ai le pasi nei double deka. O yo ufa apea. O ya o le sa o la ale. Ya la wan sa o ai ya nai fa fa fine. O le o o ai ai. E o fia fia e ave. O pe lava o sa o lava no mor ka le o te ave ale le double deka. Ya pa wane mi i oi. If I know having all fear by my anisi, Missy for if a city might pay having a star, I lay ya. Ya pay on for ya to ore, oh, ya, ya, a jay no. If I know fear having all fear of a pay lava or louts of vanilla, I take, just say what ya, Malayanga for Aloano lava to fear.
0: Mau Mileli Potiale, Auckland Transport, ya uni, ah. Miliona, miliona fe malanga inga pass. Ah, e miliona, ma miliona i te tausanga. Ah, ia, o le mea na nā nuatua ilo umafaufau i ati o ese tulo. O wawa ai atu, o waele to o tele nisi o tātou e ave pasi. E o o itu langa whaapea. Ah, o le ae, ele to o tele fo inta mai tai. Ah, ma tu langa whaapea. Ia, ah, o lea ua o e waelo ai nalo ula vale. Ah, e wewa o tātou pe e, ah, e es es. Ia, ae, o le toa le roto. O le winga le o le upu la vale. E ah, le toa e sa iri.
1: Sa o le leila.
0: Mm. Mm. Ia, yeah, e
1: sa. Ioi, sopi lau.
0: Ia, yeah, sa unua. Mm.
1: Ioi, ole, e, peilava na e sa unua ma. Ia o mea umana, se e fai a le fatu. Ah, toa lo ta rotu. Awa ta te pala ai. Ia, na, a e pala ai loa. Ya wa ile o lo lunga le fa manu yanga le tu ai a to ala ba lo to ma ai fa to tu ile tu e te mafaya ya e te mafaya la ba me uma pe ya la fion ale tu e te mafaya me uma le fa tasi mai ole ali
0: ma na ya ta to e foi te isi ai tu a ya le ala na sue e se ana ma na fina ngalo ai o ma tu ai te sue mai i New Zealand
1: ya fa tsai la ba mo fa te si o le tala moni lava, sa o faya yo o mātua wa le taimile, wa tele no mai o mai fafo o tua ngane. Ai ana o le tua rua fo i mā ua o lo uso, wa sao fo i la ine ilo uso. No faya le na yo o mātua le ai o au o te a o ngai sa mua ma su ai sa o ngā e tau si ai o bua. Ia o le tala ne ya tātou mātua i fai mai le ai. O o tau, whana u teine. Ia i o tau o i fafo e su ai, tau ruma na ima tau manuia. Ia o le tala ne ala uta man fai mai ata, o te leila vā o wa ai atu. Ya o fa pa o koko mai i se si ai ya male male fa no hano la ya te o le ala le na na la ya na tu le mai ya o lo tsa mai nei ni usila ya fa mai e o te sa we tu ai sa uru mana i manu ya ya e mai se lava tsa tso na va nei o fa na u te ni e ma na na o lava tsa tso ma tu ai o mai fa fo e su ai manu ya o ne tsa tso o la polonga i ni si ai ngai sa mo ya mar fa no hano lava fa tsai
0: o tsa tso no e to tele ma malo le tunu o lo fa mo i mai lau sau noanga mo le finangalo matua e mana o e o mai sa ili manuia ia le na sa u ora hu lua tau sanga wa mana tu e te alu te fai nga luenga alanga ele no fuma e sa ili e alu lo fale mai pa lo le fina ia i ulo na maua upepa no fuma o le ala stala si au ta mai na ua maua lo upepa no fuma.
1: Ia nama sua ifa afe tai mai sia uta maam fai mai ia ole meal na sa uma na oai. Ia e nofo lava ina ini usila e su elele yeso a inga. Ia awa fia fia lava sia uta maam fai mai ia ola na tatalo fo ile ile atua. Ia maua sa upepa ute nofo maua ina ini usila.
0: Ai sila sila.
1: Ia lea la watani ia ilo atala sia uta maa.
0: Ia po oloa la sia uta maal te leo le pasi le te kapeteni ia ima fe a vea. Ia. Ia, pe asir sila mai.
1: Ia, so fila. Oi, ia. Ia, so fila. Na maliu si au tamale, a feiwa se lau baru sefuru ma le tasi wa. Ino ufai nga alwe nga le baru sefuru. O ile fitu wana. Ia, e maliu si au tamale, baru tasi. Wa saola ufai unga nga fai. Wa maua ia tau sanga e toru ufai nga alwe nga. O tau siya isi au tamale. Ai mai maa ue. Pe ana fa ape o so i fua mai si o uta mai nei vai tei. O te alu lava e mai sāmo e mai e fa ati e ti e la upas.
0: Ele, ele i titi le, ele, le, le matango fio lo fa soa. Ia wa o moe mitinga i a matua. Po le ale tofinga, po le ale awala e mawai le so i fua manuia. Ah, ia o mea umaia na moe michi ai mātua ina i o mai saili manuia. Saili manuia. Ia, lea lawa e saulo manino a vai ile tūlanga lea. E maua tufo ilo si ufufonga. Ia, o stangata finau. Ia, o lesi vae nga tāua. Tāua lea nganu sāmo. Fai maile sasi o fai feau le sunga ia. Le ua tea si o ua fai langi lana. Fō launga. Fai mai, e lua me au mai e Samoa o lana anganu ma lana tāpua inga. Ah, i rea ma ua atu tātou pepa whamtalanga o lau sunga o le wharetua o le ti akono. Ah, o loo whapea. I le nei vai tau o le whaingatā o le soifuanga. A leva vai atu ere e fai e pe o le selo e atu o le malanga atu South Auckland i tai i Key Street o le lotolotoi o le ole tau langa o au kilani. Ia, madea, ili soifuanga lea, ole asa ufautuanga, ole asa u experience, ili tau singa, a mese ale loto ia fia fia. Ah.
1: Noi. Paftai lava tofilau. Io ora una faccia le tonuma, va che la va poi una esira fia. Ora ha tanto te. Ora va il rosso ya sa, uma ya mo fa longo fo ya uia. I de toma ta wino la fio pa ya le tua. La fo ya una, le au una ro ma due ai le sunga le tua ina ya ma ta fa na sa. Ma fa le tua ya il cine le AOG ma Wellington.
0: Ya
1: e te le hace fa ma lo si au e ma wa ma ye tonu le. O lo tu ma a wai so se mia. Aya tia ulava ia ma lo ulava anganga fari tina o lo tafi na ulava mana tu ta to ulava tina ele ele ia ele ai o ta to fo yo tina ele angai
0: ba
1: dia u fa yatu na uta nu mai ni usila mo ulava ai lava u ye lo ai ele ai ma se tai mai ole tau sanga le nei to fila u ato ele lima sfuro u tau sanga na mo ona o wa mau ni ni
0: lo
1: fa yatu sa u fitu ono lo lo aferu ono lima sfuro u tau sanga ai wa fast fu mal varu tau sang o unga luai tu tono ni usila tau sang la uma nei no fai nga lu mal ele e yai me se tau sang la fa fonga le tu ai la utala ni ele e yai me se tau sang o wo lai se unemployment benefit ele pe ona o fai atu a o malo lo mai ona wa fai le ai ta vela uma chene ti li ya na una uma ya o choyan o choyan a le chene fo yo chain e chene ina chai lua unga duema ona ole hanga ya cha peon u faya o te fi na o te musu o te aisia tu le ma le a peo mai la fa na o ma na o se mea ere se tupe ya peon u faya o la un ma wenga na ma ma fo fo sa fai na la fo na o un faila o tex ya e pura sai di time on weekend a wo mai lo ma lo ro ya ma ne fo ya wa ro tex si ma wa mai na extra money e o fo la le time mirale nei le o ma lo lo mai ile le Auckland transport o lewa lua ne yo vai aso malolo. A o lea e faile le me faile cha o le upa eats and door dash. Ya lena o te ma a o malolo yo yo. A o malolo yo waso off. Ya. Wa ma ofo ima te ma a ingai faile fo ilia e tufi mai. Ma na ia e pai pai rumo le awala. Ya. E so so an ia i fo. O a were mena o nbele o le nofo nofo le fare le se ma gwen ngai fai. Ya a wana o te fai o le upa fo ila ma le door. Ma le ia le upa. Wa lima ne tau sanga ufai. A wawa wa tufai nga rwe nga taati ya le upa ya le fai. Au te malo loro yo ya soe lua fa. Ya osofo ili upa ilunga le awana ya mwoma isina lua selau tom selau. Ya fai ya ili ya mea malea mea. Eo omea le taimi ni ne.
0: Malo.
1: Ya fo ila wa umalo loo fa. Pena ole au malo loo e enjoy la retirement. Ya le mawa maifo ila u imeli. Ile company ili ale stage coach
0: hey.
1: In name memory
0: hey.
1: La woman on me my ele so so ani
0: una
1: ye inicio a be passes team leader la wo find something out like la la wa ta to lo wo ma lo lo le la wa o my email o tia wa to so so ani le be ma
0: lo
1: ya o ma ya le ma se fa mo mo fa ya fa tali on sai mai se yo ma lo lo a to no por mas ina fo ya wo to ya wa to to a be pass
0: ma lo
1: ya male yo we male nga aya cha o la tali na to to ali o lo cha fi now
0: mali
1: now lava maluta tau ma fa mana tu a fi now ma cha wi ya yang ale mai le tu ma fo ai mai le ma ngui ya yo lima
0: amen
1: aya cha to fa pa na pa na mal pa ye mal fa pe wa le lava le chai mi wa le ya ya ele ma fa yo na lo fa mai le tu ai lo fa mai le tu ina whatever ai mai wa e tu lai ma e savani fa atino le ngā lue ngā oro e mana wai. Yeah,
0: o sia o fa tua tu na nea fiafi. Nea fiafi. Le mata ngo fie. Angi angi pe o e o kale mana i ole. Ole ole o lo fa le a onga. Ai mana tua foi la upu foi le ma sa ni le o ta mai fai mai. Ole fa le a onga. Oi nai ma o mai ai ole ainga. O anga luenga nai o ma tua na fai.
1: Fetai lava o matua o le langa luenga lava o le fatua inga
0: Mali.
1: Ta sale le lava ma ola le matua inga i Samoa i fatua anga a tonu fo fa afufonga mai fo ina matua nu ule i fangafau i o le matua inga sa fai kusataro sa iai fo ina matua o nga mukau popo vane lava i fangafonga anga Samoa i nama i tei ia e fa solo watu ainga e watu le popo e tau ia e maua mai e fo ina selen ia sa ia e fo ina i manu fanga e o i papo sa ta mau ainga lava na yo matu ai na vai tain ile le le yo fa ato anga ia ma mea uma lava i fanga na ma mea uma lava e sa le tele ai fa mo e mo mai fa fo ina vai tain ia a sa ma due ma no si lava na yo matu ile fa tu ai pale ta mo fa ina lava matu ainga ia manuia
0: O le fatu rā le an toto. Ia, yeah, le e ui umalanga ma mao mai. Ai, o le fale a onga. O le fata i ta inga na au mai. Ah, ia, yeah, le uo mai. Ia, yeah. O le tala tonu na o le tato sa ini ngā malo. Ua e wha matala. Ah, wha fonga sa amoa. Ia, yeah, wha ngalo soifua tautua. Ia, yeah, e wha pe ai. Ia, yeah, sirisila am wha fonga sa amoa. O le tātou whaiva nā o lo whai nei. Ai mā lo tō whā, mā lo le tō anga, mā lo le tōa, le whā tino ina. O le ena whā pēlo mā fau fau. So how does mena relax? E whā whēna relax I le pisi o lo soifua. I ai longa te fia mā lo lo, a mā lo lo le tele me tau na whai. Ah.
1: Ioi. Sa le leila, le m whai on... On tato maro lope tato vava ayatu mi on tato ainga tawon falile ya mai se lava na tato fana
0: ole fe au telefoi le wa e legacy ne wa mo moli atu mone si au fana au se tu lo ya matu langa fa pena wa malama i fa fonga anga sa mo le tele or tama ainga wa fa so mai ai Malo faftai, malo le usta I matua, tautala malifa aloalo, tautala maleaba, ile fafonga fo ya atulatoa ma matua Samoa. Ile tato moe mitinga olo ufaya nei, marisa ili nga malo. Ia leva vai atu mfafonga atu Samoa, ele ole yunga le ole famtalanga, ole la au atu stage coach.
1: Ole
0: ale si mele toi ole valeli.
1: Ya to filan mai ma uela va pena fa pe e ma fai ona toi vi wani tu ro tao langa tala vo fa what to ya we to ya no mai me uma na ya pe cha ya le ai o cha to le wele le anga na fo ile ole o cha to I dungo le ya fa cha cha ni cha to te I fo ila
0: awa ia
1: ma le o te fa fe tai lava
0: fa fe tai
1: to fi lau o ona suna le ona o tau sanga ai o lo o fa lo ngoina pe ana o ma no si o te ai pe o te fa inga we
0: malo le fa malo si au Malo lo sao no manino ia wala na e wi mai ai ele fesilingia e telefoni fa fita uli sa fa pe ona fita ia ai ole nganga fia fia malo fa so mai ia male tari tonu you can do it ah le e mauatu le mauatu e la walunga umai mea uma ah pole ale fai ngata Ale tole loto em faina fai. Ah, peo na fautua mai le tuspa ia peo na sao noa. O le ala ale si mea olo e sirasila ia ilumanai.
1: Ia, paftai amul fafisir. Ia ole si noa mea ole au wawa ai atu iai. Ia ole alu lo explore the world.
0: Nice, ia. Ia.
1: Ia o mai le vala au mafa angasa so ne neila no lang. Ia ole alu lo e tafao ma. Ma ava ai tafau atu I Samoa, ma asiasi atu I ainga. Ia mamau a pēr fia fia mal maftanga mal fana.
0: Faftai. Ole asa o fautuanga. E motina o fafonga mai. Ia ole, o fia ave pasi. O se karia mana ia. Ia mo tatou fana.
1: Ioe. E oe to filau sa yei la la tama e video fo ina fai dunga al Facebook no fa amaro si awa tu ai tina o fa ya tu yei ioe o se nga lue nga ma na ya fai mo fie tele mo tina a wa ele fa pio se nga lue nga fo ile ti alu atu e tu ala u supervisor e pei o jele o factory a umina e alu i fea ma fea wa fa masino a ole nga lue nga lene na ona tu mai lava la uti uke ia e te alu lava o e fai ole mea tau lia lava le company o ro walu ali chaimu Now the tare time you were a stop at Tiki Apple passes. I have fire walu or to why on all the traffic or jump a block like traffic. Yeah, I say a fine or merna. I only time me up, a man out of me. A yarn for yarn passing at the Tassiano at Tamata or Tarting. Yeah, a yarn rubber pass. A while I stay at the time. Yeah, what it's why more this young Malang, I may say. Ia oisi ave pasia wo mai foi la jo tai mi tu mai oi po lu ma tu ai ora fa tu wa mai tina loi o mai oi ave pasi o se ngal wen a fai mo fie
0: mana ia
1: fai mo fie tu pere lei mo o tu
0: ia
1: ai ma wa foi ma so so ani i fa na wi ni si tai ia oi ai sa ele o tere tere o ma tu e po le i pe na tu a tu lu ma tu na tina sa mo ia le o le ia ia wo tu o wa la wa ai Tau le aini tina sāmo, ia ale wo wa watura ufa ama alosi atu tina ufa afafonga mai.
0: Yeah.
1: O mai o isi, that's another challenge for
0: yeah.
1: Mana, yofo isi nā suinga.
0: Iyo
1: e. Ia, suia yofo ile, fai ngā ruenga le factory, ma mea whaapena. Ia e mana yofo ile pasi, ia e te ale se pasese, iora o mea nai fai. Ia e ave ale pasi ma upe se pe se a yai tutono ole pasi. Ia te ia watau nu ulu, mea le aru, ia.
0: Aya a pe ya la tafa o ai se vai a tu le ah ma o tu ai dei tu ma le tu
1: la va la tafa o e e oi e la va la tia tu tafa o a pe ano fa ya tu pe ya ni pa se se pe ya ni pa se se
0: e alu al pas
1: la va la pas
0: e alu al pas
1: e oi
0: e cha una na e alu e fa se a un ave pas si sa mo Vale wa sa un no ne e o se karia mana ya Ya, apa on me lo ave apsa vale wa e kole ni na faita ya, fa pas.
1: Yo.
0: Ya.
1: Awal mi tau dia ya lua tau sanga calo ona e ave tsa vale wa yellow class 2 over 2 years.
0: Ma na
1: ya. No le company ya tsa pa ya isi training.
0: Ma
1: na. Ya wa le tsaini tsa lo ina o. Ina wa.
0: Ya
1: lo ma tsa fefe wa experience for ye tsa wa le mfa ina na ya na o. Pe a fa ye tsele e tsele i bread. E tsa ave pas ya e tsele ina. To wo ama supervisor ya ave tu i for pasi ya o fa tsa ita ina ya ya o inai e te ailo ma tsa fefe
0: alo ma lo fa tai ele nga tsa wa sa no manino ile mata ngo fiol fa le a onga ma le a wala nta pena mai ai ya lo lu mana ya ta pena mai fa usanga o mai Wai loa tu ai foi ia wa onga matango fio a sasi o tato kolisi wa leva o le longo i Pulotu College. Ia o o mai o rahu. Ia lewa e ave fua. Ia ai maisi o le whaailo foi o au nanga matango fie. Ia lewa o mai le neiva i tau. O le so o lo so i fua tau tua. O lo tu matie e la tau sa whaapeo na ta pena. Ia mafau faulo tae au. Amu ia. Amu ia ila tau ilo finau matulanga fa pena peo na vasus fa mtalanga ia o le tala leo le tato sa ili nga malo leo e sa unu manino ya ili nea fiafi ele ngato ngalue a waa inga a ngalue fo ya waa e kalesia o le faftaila o lo au ngofie tele i tali tuali maine se vala au watu wa le tato le tio Ia wa o faiva nei, e fia e te tau ona pasipatia, e lau tau tua matavela, ia e fa pea ai, ia awa unanga masani, ia sa ili ngā mālo, whaaftai faa ea ea, whaaftai le toa, whaaftai le loto tele, ia, tai tonu, e tele nisi ngā luenga o tāpena e le tua molo soifua, ia e watu nea wanoa e te sau no fai umai ai, ia, ai le fai uta por kalame e na uso tu le ma pesi ia malo so atau le fetalainga ia toto manino ia wafo ne tai awa ula ila ufa soa
1: ia pa sai lava to to ali la ofion al to ali to filau ia tan ton fo yo la le to umi se tala le a wa manino atu la ufa soa fa atawa ia afai lava e ia se ama e porklam ia mal au fa fonga anga samo ia vi ia le ali ia ai ole nei po to filau tai tai pe ona moriatu o fa tai sa lilo yo manatu ole a o wo stu lang fa ni ai tonu la ni o nei awara umalama ni o fa man bianga mai le tu
0: mali
1: ni mo mori tu ai la fa tai tele la wa fionga mai sel pulenga radio PMN Samoa moli nei ava noa fa ta mali ko etu ina mai ya cha ya ya man wi tele lava wa fo fuanga le ba yaso to filau wa man wi tele le tu e foi ba mau tiu te e mai se fo ile anga va au fi anga mai oil fali tu ya mai se fo le to au fai nga wen ya fa man wi tele le tu no yesu fa fi tai tele lava la pule le fa tai
0: wa fa fa tai wa fa fa tai

boat o to tonga i tala o talonga il fa un gol nei vaiaso aso to filo se fulu au kuso lo a filo se fulu male ono lo so ma 10 minute o te ai nei le tu la iva nei fo i vai ngole fe fi fa so songol ta tu o tru le fe fi manuia ma lo so fu manuia ma lo fo jawata i fe nga luenga o le nei fe fi o le o tatu ye fa ta fiti o fe nga luenga ma to se e lua ile sabe un fa fe lo ia do ile fiong to to li to se fo imala ma dino le tato por kalambe alo mai ya nai fa poponga a o nai fa hilo i longa fo a wa ta longa ole ata pina tu fa iunga ole nei vaya so this is my place my zone my own world mana dole o ma tato ya i fa lo lo fo i ta longa o lo ta o to mai le tato laka bi sa mo ya pe ona ye a se nga siampini le wa fa ta o to mai mo le vaya so le nei a so lua se ful mo le lua au kuso a ma tuli so i ful mo le lo ta e au o le tala atu o ta e au a so lua se mo le lua au kuso o le a fa tino le su nga siampini a le tato Chairman's Cup pe ona si le fia o au la hia o le a ta alo ili tulanga fitu mo le tamu sanga le ipo le taitei fono la kapisa moa i tuo tane o le ata alo lea ma Anna West ili se fulu ili tae au ili talonga o le tūlanga lima o le ata alo i fasale le anga ma le pata se fulu lua ili awa uli o le talonga o le tūlanga tolu tolu ma le fa o le ata alo i a Anna Masiumu le lua ili awa uli ile talonga o le sunga sembini mo le hipo le taitai fono la kapisa mo luafi lua se fulmuleono la ngolango sua ele awa unanga le feedback insurance ma le la kapisa mo le tato unifa foyo le la kapi tono le atru o le a ta aloai a pia ma fale alili fa ele afiafi sa ilingo le sembini le hipo le taitai fono mo Samoa. Ia o te manatu o le nala wa e silafia ia e tusa o ina mai le tato ta longa lea aso nga siampini lele asto nai ili awa unanga ma le tautua faa wau ala ulaka pisa moa ia mesea ili lango sua ale Fedpack Insurance tutonu isio tato o tunu ia afa yon le nai le ini fofuanga le asto nai ki ia o lau Facebook lunga le live oso kako ia mesea aso nga siampini o le tausanga tau nou faa iloa ya mole silfia le tatou tunuu ya ise pepa faa mtalanga faa ilo foi tau to mai le tatou Triflon Samoa le tatou au le tapena ya le wa fai malanga atu foi ya wa le faa moe ya pe ona faa lau ilo mai lungo upenga te faa ilangi le Oceania Triflon Regional Cup ya le wa faa nga solo o wa tapena foi la ye le tatou au o le Triflon ya pe ona silfia le tatou tunu o le talunga le kama foi le e mix luna fainga kama foi le ya msalo la utam fei tala tala wa foi silfia le tunu tam foi le amata ile a au pole ala val mamau yo so le titi nga wila cycling ya nga e tu le tamu enga msalo e ya ole masan ya tasi tisi male 5 kilometer mamau le a au ye se e tu titi nga wila e fase fulu kilometer luna faitaulia le mamau ya nga imelola ia ile se fulu kilomita le tafutulinga ya ole takako kapinga ngalana na wafu ile fa funga mai le tatu tunu ole ala o te va va yetu ole u fata auto mai le tatu au mota penanga ia le nga etu fo i mole Oceania o alo im tam fa na ole tatu tunu ne u fa ilo mai ole a tau aveina le tanga vai Samoa ya wa fo li tamu sanga le ole fa atino le so luo se fulu mole ono au kuso anga entu le so lima o setema ile na fo imasina ole sunga ya Chris Roach Levalu ole sunga ya Henry Levalle Tyrese Collins ya male tama ita ya mana mea Schwauka ole tatu fa ya onga po tatu fa ya onga ya wa fa tu langa mai ole sunga ya Euta Levalle ya maltato manager o Erlen Mulitalo le sila le on tatu au ne wa fa to mai fa malanga tu le tatu sanga ale Oceania Triflon luafe luose fulmuleono
o le sunga ia Christopher to le vale ia peo no ta ua o le sunga ia Henry le vale ia o le sunga ia Tyrese Collins ia ma le tamaita ia mana mea shauka ia peo na lango lango sua fo ia tatu fa ia onga ia le afionga ia Erlen Mulitalo ia ma le afionga ia Euta le vale Monisio fa mtalanga ia ilau tapo inga Samoa ia te talo fo ia wale lango lango sua I fa moe moe fa nau le triathlon competition o le oshinia le neito sanga le pei ona tapina toi le tato awa Samoa o le mai tau watu o le fo iwa avele a fa manuia le tato mtanga luenga o taalonga ia ma fia fianga Ministry of Sports and Recreation ia pe ona fa ilo mai ia le lango lango sua fo ia lomta mfa nau sio tato tulu ya mantuane ya ila utatalo ya litapo inga fo ipei ona anga ya tuwainisi ya o utama fanau nisi o vaenga tawono ufailo ile silisila litatua tunu upei ona utou sila fia o lea ua I Singapore nei le au malanga litatu au walovaa Samoa Outrigger Canoe Association alovaa pei ona faailo mai tatu pepa fa matalanga le lau tama fa e faailo inatu le tatu au malanga mo se feel tatu tunu u ya na to esia le tatu malanga au malanga pole au alovaa Samoa ya le so sufitu au kuso a masalo le aso ale Asongofua le satu uai Samoa no mai as failo inga mase male lenga as fa manu yanga foi le tato atunu ya moya tama fa na wo le tato tunu fa malanga mai le nga ifiti ya se e ya tulo Singapore ole au ngol fa moy moy au ngol au te fa moy moy ole tamu singa IVF va a world sprint be on a silfia de tatu tunu le wa fa malanga tuai le yalo matama fa na wo se tatu tunu international vaa federation world sprint championships lua fe lua se ful maleono ole tali ma lo ile o Singapore ile nei to sanga ole fata o tonga ole pol kalame o tamul sanga ole alunga vaa ya ole amata mai le ya mai ya ile so le ole so le nei le sa amata li ai nisi o tu unga ya sa ata mo fai toi nisi o tatu au malanga e o tu lava fa ingo ni masina ne o fata o to ya le tamul sanga le ai ta wono fa ilo le tatu o tu no ile tatu au malanga ya me se fo ile tapo inga mamalu ale tatu o tu no Yo lisila lea o le tatu au malanga. Ole au alovaa le tautai Outrigger Samoa. Ole sunga ya Aifou fa mausili. Ole sunga ya Edward Brown. Sunga ya Sefo Sefo. Eric Tuia. Loli Sio Manono. Ma afele tupufua. Ole tatu Sea Eagles Outrigger Club. Ya se ei mai ai. Le sunga ya Nathan Saint Sameli. A fea ngainga tauti, Hendo Tupufua, Walter Faletoese, Vincent A. Leong, Samuel Mamea, Lau V. Tasi, malisunga ya CJ Aaron McCarthy, ya wa tato, tato auna, ya le wa faa ilua mai, ya mo le awalo vaa mua mua lena V6 Open Men Tautai Auriga Canoe Club. Yo no failoa ya may say 40 ya le V6 junior 19 men sea eagles ya ole kako au junior le na ole tato open men sorry ole wa failoa tu le auna lii ya mo tama matua o nisio tato au ta alo ole tato elite championship V6 men Ole sunga ya Sialafua Lova, Alvin Peterson, TJ Manuleleua, Tuto Tasi Tauti, Venna Luka, Russell Tauti, Al Peterson, Maafele Tupufua. Ole tato Elite Championship V6 Mota Maitai, Ole sunga ya Brenda Bau, Tafao Tapaau, Fa Mausili, Elsie Pesamino, Ngarima Yoasa, Martha Api, Tracy Windit, ya malisunga, ya leata, mailo, McCarthy.
O le tato Elite Championship V6 Junior mo ali'i sefulu iwa tau sanga pe ono uta ua. O le sunga ya Hendo Tupufua fenga inga tau ti CJ Aaron McCarthy, Walter Falito Ese, Vincent A. Leong, Samuel Mamea, Nathan Saint Sameli ya malasunga ya lau vitasi. O le tato Elite Championship V1 mo ali'i o le sunga ya Hendo Tupufua, Vincent A. Leong, CJ McCarthy, Walter Falito Ese, Siala Fua Lova, Afele Tupufua, TJ Manulelewa, McCollin McCarthy. Ya, ole tato, lisi nao tato tapenanga, ya poa tato au tasi nua tolufa lima ono. Ono a tato au isese iwa tapena. Ilalo le taitainga, le tato team manager, le sunga ya au Richard A. Leong, assistant team manager, mayava Colin McCarthy, o le faya onga moa lii, o le sunga ya Sala Rafe Tawa, po Taua, ya male faya onga tama itai, o le fionga ya Annie Keynes, ya le tato area coordinator, o le fionga ya fengai malii Brenda Pau. Lisi ilalea, o tato faya onga o tato managers ya mesifo ilato foifo ina ya leanga ya tu malfenga malanga ali tato awalovaa le fo ila ua fata oto mai taimi ya mo ilato ole naetau ete fia fia li taalonga lea ya ole IVF World Sprints Championship luafe lua se fulma leono olo fatino ile atunu o Singapore olo ia ile link ya pa afai ete fia mai mo.

Ya ni sina o fatu fatunga mai se foi pe pe singa inisi o tato faile ni mai ngole fiafi ya be ona tau tua tuai ya le pimen sa mo fiafi manuia mo oe le atunu pele ya matute a sua su vai malu po inga so tu fina ngalo ya manatu lava ya ona o lo o fai malanga le fionga ile a le tato le fionga ya le pepita la idunia le ne ya natu foi ya mose fa poponga ya nisio o vaenga pe ona yele tautua fa wow ale digital pacific tr marketing ya mesele tatu talo fa vauta pe ona yele pacific 40 ya I don't know data longo mo sit fear tatu to know asia sia ne longo pe to fa ilang il fa bitolo fa nga solo le tatu digital pacific la foi no se leni ya fa nga ile tautua le click x o te moli ma watu tasi ne wa o nanga to sili ona manaumia. Fa vingo fie ino le la fino se leni isa mo si utatu watunu. Ame si fu itop apa telefoni ya opili o le vai ya o le letise fiso soani finga fa atau ya ete maua uma au au nangane ile tau tua la fionga ya le opepe. O le numero telefoni pe ona matu tata longo fo inisio taimi wa mavai o luatasi lima ono tolu tolu fa fa o luatasi lima ono tolu tolu fa fa ya nisio fa mtalanga ete afia mana o mia ele so soani ale fiunga ia ale au pepe mole tato TR Marketing silfia tato watunuu ya pe ona ya ifo itasina wa unanga pe afai ufufu ina ni ngahaluenga fausia ino maota malawa ya o company businessi maise fo ye kalesia ngahaluenga titeli te mana o mia ele wa unanga le TR Marketing ya fafso ta ya nele fiunga ale au pepe ya vatu le so soani mo oe ioe il fa fainga fi indolea ol fainga oka nga luenga ya lo nga lue ma va lua maletato Bluebird Hardware isamoa a faifo ile tau lo fina ngalo ile au au nanga e fautu ina fo ile fiunga ya la pepe ma se fur fitalenga ya salmulianga fitalenga ya titia ya lo fina ngalo ya monisio nisi options a po nisi fo io o vaenga e tal feunga mo lo fina ngalo ya po yo na ye fo ile fiunga ya titia ki yona tetia ya olo o fatau teia ya le tato seo za le TR Marketing pe yona yai waliva loa le tautua ya iso tato utunuu e ala i au omnanga pe yona ilfaswe ino mauta fauswe ino mauta isa moa le gata ilia ya ole tautua masani ale tato Pacific 40 le fionga ile fintua ya falute ya ile talo favauta lea nunga lo pinga tafa ilangi sa ole ngor nu sa ole ngor valo loa sa ofu ilamali tu malo pingi lo mala faka sen na kwa isa moa aluangi alva angala avele suka avele laisa avele falawa avele falawa mata ole pangwa moa ole ba moi maane fa fonga la tu nu fengo fie ya kanga me yenge luma fa ali lisiki scan boom umbarkes tapuni malfalo loa ya wa fafingo fie awala umane ya awa fo ile tau la fo ino se leni pe afaite manatu pingi sa o kwa la fa ka ulungo le tau tua le ale Pacific 40 e ala ile talo fa vauta et si le fie le au fa inga o le me fa alu ya ngana e fa loa i Samoa anga e ne loa ya ma fa tino loa ma fa tau ya paule me ma utinoa mole si le fiel tatu utunu fa mole mole ya sa o le ngol fa loa ya sa o fo i ma le pitunu o lo tu wai le fa loa o wai a fa ino tau talo ya Frankie ke le yo Frankie Samoa ne te e ma watu Frankie i a o le tau nu o tu a i se me fa lili a e Frankie mai i se me o fa le oh, wakupu le faa lave lave. Ya mauti noa lele. Ya le ngol fa loa. Ya mese fo ilpitu nu. O loo tamufai ya ila ufatau. Ya monisi fa mtalanga peo na utaua. Asia siane le ofisha le fionga ya le upepe. Sia solve as fo. Wa alo malanga le fionga ya le upepe. Mawale. So soani foi maile fitalenga ya tetia. Ya olo ile ofisha. Ya manisi o tamali o tatu utunu. Te mawa inai. Autafatonu ale maota Samoa. Ina imangeli, talafatau imangeli. Ya te mawa ile ofisale ale Digisound Pacific. Amise fo ile Pacific 40. Ya male TR Marketing.
Le itau lunga tatu pol kalam le nei fefi. Manatu e tau no uta ua mafailo ya. Ne si foi nei yon fuanga. Ya mese meolo te tupu itu tonu o si o tatu watu no. Ile se pepo fa mtalanga ya pe ona failo mai. Lipo tia mai le One News. Ya olo ofe ngai pe au kilani. Masalo ua le nei vayaso. Wasilia pe afatu se liet se fulu tau sanga talwai. Ile tele o tangata ya pe ona ulu fale atu. Ile fale mai. Ile tūlanga pio na hili fulu. Kale, vayane, faafunga tatu watono. Ma ile aso hivo au kuso se yo, ma ile aso se fulu wono au kuso ili neila vavai aso. Pe amal se lau fitu sun, man fitu tangata tao fai. Ia, oi, olo tao fia ili fale mai. Fale mai e faa au kilani. Ya ole e faa ilo mai se pepa o faa matalanga. Ile onga onga, ya ole manava, ya mese ele taupuni ole manava watu. Lo ufa afunga le hatulu. Ole faa mai nefulu ue, faa yasi nona. Peifu yona mafaa soa atu ai, ile nafo iwa yaso. Peona yeli siyama watau ala influenza type A. Yo ne ifa pole tangata wa ta ulole upule influenza e ya na sile fiel fa ma ifo isa ya ili na vaitau fa ma yote ili na vaitau ya onole le hayo ni fala au mani tongo fitinga ale ne ita ime fa avitai ya ile fa avitai ile tua first of all le knowledge ya po to mai fo iu fa manu ye nai ali imta maita ifo mai na tofu isa sui sui ya wayeni na ifeso soani fala auma ton fitinga wa fo ia ya le fama ya lo pepe si de mine a fa tu salia ya le se lau fitu fitu fitu fitu se lau fitu suma le fitu tangata ye ta fi el falma ile vaya so talwai se lau suma lima nisina ya ta fi fo o le la wa fa ilo manino le si itia o tangata mama e fo linga mai e mafua ono ole tele ole fulu, olo o pipisi, itu ole tatu community ma, ya mapisi ya ainga, matua mafana. Aele fapewa, sili hatu le metautia ole tua inga fulu, masalo, na sile fia le tunu u, ya le tua inga fulu le pisi temine, le fo ifatu a, mahalo losi mai foili au au nanga lau pia mensa mua ya pe ona fata otolia e foili tato ofisa nei ya vaane fafunga le tunu o tamaiti mai ya pepe ya mai ya ile fato afana usi o ele fata usanga matangata e ono se fulu lima tausanga malunga atu waenga ya ya e olema wa mai fa mau maunga alfalma ya ila toni o fengu mela ya le tau fia ile taimine o pepe matamaiti laiti ya misei foi luto hotele ole au matutua ole ono suli matausanga ya ole wa matanga se e hatu le ICU ta ua lo le ICU masalo e faafinga ta faafinga ta ili mafovau ya ayai vaenga ete tawaiyo na faase e hatu se tangata ili ICU ina ia mafai ona monitor lele why o ila ICU pole intensive care unit o I be foi lele minguke ikula e no foi alfo mai ya pole nurse e mata itu lele ya le tanga tale fata otolia foi lele ICU ya ile manava yo suinga mai le minute ile minute o le tawa lena le au failo mai se pepa va mtalanga le mata utia foi yo le city o fai numero o ila to wa se e atu le ICU o no le malo si la vole fa mai ya pole virus o lo pipisi le temine ile community ya baude tu alalo ya maise foile fautua le tatu por kalame tutu watu ayo wauta faafa yeise aunga faafa taivi yelele aya faila vale yeise aunga ya tue faafo imaiso mato manatu ya mato di tata alongo lava I mamalo le tatu watunu tautua na masalo o vaenga taiwane totonu o fale ia mafanfana memo mwale na to se fale lava po se fausanga lava I totonu o le neye tunu ia olo o ta oto ilungo le tulafono ia aia ia ili healthy home standard olo no winga ia meet pa ia tapula ma ia maua pe I standard o fali ia mafanafana ia iai meo momivo ia I totono o wos o lunga o fa alo vane fa funga le tunu ia ai mesei foi ia le fola
ya tangia ya I pole po fe la vle nai te lala mai papa awai fa afso tai ila to o lo e no fu tongia I tu sai mal fale ia ma fana fana ia maua se ia ye se heat pump po se e ma fana fana I tu tonu le fale o tu langa na o te vai le na o lai maua po lai meat e fale na le standard e tau na ye ya mole soy fo malo loina me mo mole na lo na lua fa ma fa na lava lava nei fa na tu lo ya a me se fo ile a ta una pa lava ile fo la au ya me se ale panado fo la meeting out kamba nga le lu mia le temni ya male ma va ya na ilo ma tu ma tu ina pio na masan yan tangi tangi mai ai ya ma fa na fa na vai ma fa na fa na vai vela ole hani ya ole tinja ia palasia I lola ia I masinga fo ilia ki polo oh, ia waf wa uma lala ia onai fautuanga na tutua lalo na datu por kalame ia lini fo FF tabulunga tu isi tautua la FF manuia ima ya unia mise fo le fingo toto ali ia ole afu isa mato upu sa mato utala ule tautamali ilo fafonga sa moa fa mole mole ia fa mangalo so mato vai vai lima minute utea ineli tula ese fulu to ay tonu umaili sa sungal fa fenga inga ia mise fo ile datu por kalame fa awau ole tu never le po a mise fo ile pa uma fa soa le tunu ya awal fa wo winor tau tu le nepo ama ya ne ya mesele feung to to li male fi fi manuia manuia tele fa so sango to le ne fi fi awolo fa tu mo ta tu to no ta tu to e a ma futa ilungo nga lunga lu pe awele ya ili fina ngalo le ta tu ta pa au sili o ile langi ile aso sa pe ava tu ile sui fumelola ta ulunga se tau tu le ne fi fi ile pese ma le punia la va ma lua lo la mo so we are.

0: yala mete maro li fafita uli ola ul fafita uli reception alfa tel maro li fe un tara famalam tu sala la lo wingol dala lo wingol tara tmaro
1: ana tu sa un ombo yole uli le ola la
0: A tu sala la lo wingol tara tmaro la fe reception Tu sala la almera ma fo to maro. Sa sa se fo so ani si on fal tuo. You can now listen to
1: 538
0: I have. Eh, my baby, for favor. Mm. Imoi, se dai vi de. Ma fi dai un giorno vinne Tu sa na etem na we vile te malo se yo mai tanga te so so ya. Ya, afta. Tu fa ilusion. Ah, mama,
1: ke tu.
0: Ya, se fu mo nuisa.
1: Ro se fu sen. Mama, ke tu. Ya se ver to mo akule. Un karo por po.
0: Ya no mai.
1: Ya pa war meo. Orfa ya kulur sini. Ya, ay mga kupuwei, kupuwei kung ano ito.
0: Tusa, oy tawon fa, oy tawon fa ifa fini. O tomorrow.
1: Akong fa sini kara sa malam.
0: Yung
1: fa na yun. Sa wali may maluru, sa wali maluru kapungi pa malam ay sa wali may nungon boeng ani.
0: Iya kalau ada yang
1: pasti tahu dia tu. Ya, mana ya? Ya, ikan tinggi. Ia payudara tinggi. Ia kerana malam mai pun mai bang pulang dia tu.
0: Ya, mana ya? Tapi, tetapi perlu perlu. Tu soalan tu, ibu saya rumah. Ah, aku rofi ni tu. Tarif malam mah. Vini lu tu malu, le ia dia faham malu. Oleh nama tahu ibu saya belum terlalu, kalau walau tu tu faham malam, kita tahu tak faham malam. Alaih mai ya tak fikir orang faham tak malu. Orang faham tahu dia na ya orang ya, alaih mai tak malu. Saya leh yo leh faham tak faham malam. Orang faham tahu dia auto.
1: Oleh kita kalai ikut pun dia faham
0: tak.
1: Ia faham dia kunci. Kapungi pa mo lang bilang mong ambil ka ka ngayon next to.
0: Yeah, aftay, aftay.
1: Yeah, maaaraw.
0: Say, fa-bae, batuta to, taup, ha? Kelvin, maaay nga.

Dr. Fontien Puna, yeah. Lo tato ita po kalamu to fali uli uli to luas futasi minute on tale to rasum lua ta ho su lua on mai ale tato to fali uli uta to se atu desi mai no tato su je filoi ya si fam tala tu sta la o te ila va siti na ili sia fia fil sa fia fia si on to lua ma na va mai sa wa fam tala mai lan fam tala si on to lua mai me uli wa uli fa sa lau mai le isi va ngale mau milionari ale unga ri tos furu sra fana ma mo re bidiona tala

0: Reverend.
1: Son of a...
0: Taksin Hamun. Oil them official la wilo anafa manatua na nafti yo naso soifu.
1: Fama majas roof shini mayam raifono tato bukalama su yo filoi ni tayao. Oil tama pese la wiloa. Ha?
0: Pamana
1: tu na filo na soy fu. Pamana tu na filo na soy fu wa
0: to ai
1: lo na tolfa. Imo tu ai. Tato liu o su filo isa no maisa.
0: Yo le mo wo le mo si dia, mai fo fo bon bori.
1: Ole tamo pese la wilo tamo pese la wilo fa ilo nga na filo na sfana
0: ke fia e fo yon tausanga
1: e po wo fia e fo ila yon tausanga oi le ingoa o tamo pese la wilo sa fa ilo nga na filo na sfana e fia e fo ila yon tausanga tato no fa fonga mai fsili mai amla e fono obi visa no mai. Sidi Maya Obidi, Ofia Mafu, Mifaita, Walatu, Tawa Lua, Malvalato Manu, Malafra for Tamso, so no, my son.
0: Emma,
1: for my
0: Talai, Falanupo.
1: Hm.
0: The Talai, the Ringa, Sango for the Anga.
1: Hm. What if I don't read? Suifi Filoi, Loyaita of Silly, Parpoto di Tayao, Patarofatu Tatovarau, Fioma Patea. Papa, my OBV, tell him about here.
2: Yeah, that's a roll.
1: Turn on my Sam.
0: I'm silly.
1: Turn on my.
0: You're silly. If I tell Yaku Salade, the Alaku Sambo, the Marine Google Mongo Maya. Oleh oleh kong mau mahu anggaringo okisam buah ya Eropa Louis Stevenson. Ia ini mahu anggaringa ngalak kisam buah ya kuskalang Eropa Louis. Iba maru ngaku esau meskoki lang. Asal ia ini mahu ngalak kisam buah yang tu oleh mahu anggaringo kisam buah Eropa Louis Stevenson.
1: Fafo maja to do sili maja sem tas pokalama ol par potul ni tayao Aisha ta mail mafu anga na lo tuai ier tu stala Scotilani Samoa
0: Ela
1: Tadi me patea na watu su el moto loa ron ma fau fau ola yesa mor moto loa.
0: Si.
1: Ya. Tai, tai motali, tai mofsili. Pal poto fataro sa tuarau sa romai. Hapsua.
3: Ya, ngai wa kwai kwai na si si puyo yo ke koi balonga mai. Yo ha pi mo fo lo yo ka ko ku. Koi na mai. Ele mi so in kere ngi so mai o ya wol maro ko maro. Tar te re a ko ko ka sa ka ru ngai ma ri ro koi. Ah. Ya pi ya ka ku bo bo lo ya. Ma ke le sa mo ko ya mo lo nga si nga si la fa fe ngai mai.
1: Winga of ferma fu mai fa punga uta ua ore la fu la fu ta so ngongo mal val vala tu manu
3: ma fu mai ka venga la al fa ra ua ku sa mo
1: fa mo mo le te mari le ola ela ne tio polon tv fa mo se ki ki fo ra lo tv pe ta pe a fa belo tali
3: ka ro ku pera fa ya be na ka ri na Buat ke kalang kopi, mahu kau ya aku mereka mula uring ay malang belum buai buai yang ay, fikir kalau aku ya, aku akan masih ngomong ya, aku ay, apa kau yang ngomong?
1: Tai, tai, apa mahu bivi cari mama sua, fana utu Samoa.
4: Oh,
1: Jésus.

0: Sanomani mi telefonu.
1: Why did the toilet paper roll down the hill? To get to the bottom.
2: I'm looking for her to go, always go down to the bottom.
0: Sara Masem, Sim Muri, Sim Muri, Sim Muri,
2: Sim Muri, yeah. Or Tivoli, Sambo, yes, oh, yeah. Tivoli, yes, I eat up for it. Hello, Leo, Leo.
0: Yeah, Missa Masanya, no, Fao,
2: yeah.
0: I'm going to go to the house.
3: Kone
0: ke ma ho ga ku ti fo ga ma re la mu ro ma le fa le ku sa e or ga ya wa o
3: te a le valu
0: wa u ma mo ko le valu e e le fu imu e sa e ki a ra ku ke a le valu a le e le fu imu e le fu imu a la oi oi la onga
3: ai
0: oi ma ri fa la la mo ke vai ku le wa e lu ngole as yo ma ko ma ko ma ke ma ke la ya ti vori
3: E
0: me ese ori ka anga ti ori. Ori nga le ro ko muar mo ti ori, ara ro ti ori ma ke kwai. Ya le ma fo ma ke kwai mo ya ka ure ngi a, pe yo la ka u a me ale ke lo. A ti ori nga ro papa.
2: O se ri la ti ori.
0: O ese i fi nga mo ti ori.
2: E fiere aru lu a ti ori, e fiere aru la lo ti ori. Ta aru ti ori.
0: Ia ele lo foi ma fshur ka lo fshiri wala ngo ma fshur ele yulu ku pe ka lo ngalo inga
3: va ku be ku ngwa
2: or kadi
0: tano mo i
2: ta ki fa ka ti voli
0: eh
2: ta ka i buka la li mo ku guri
0: olo olo lo ki nga ka wori nga ki fa nga
2: yo ka nga lo ke ma ku nga
0: I'm going to go to the house.
3: Okay.
0: Hola, hola. Ah, no sé, le gimme six ping.
2: Okay.
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Ore be bo bua ga ka re aru ka ka re go pora aru tang.
0: Mm.
2: Be bo bua ga ba ro ga ka re la ga be a ka bo bua be shi.
0: Mm.
2: Ela ga be shi ka ta ga fa ka la ga ru.
0: Mm.
2: E ru ha pu ru mo ai. Ya o ye la pu bo. E go go go pu ru ga o wa kwa ta ka fa yo pi.
3: Ya ba ko fo yo por kala la fa guru yo ai ol le ara ku de fo le la ga wa ola pula me ba ga e pula ma ya ele ola o ki ara pula ma o fa ga la ga sa fe ja bo ya so ya e ku na fa kala ba ka e dua
2: a fa fe ra ke bi ho ga le o ku ku pe yo ola me ku yi lo
3: a ka i lo wa o ka bi lo ka ro ko ya u yo ka bi lo e ka bi lo ro su lo ni ma su lo su
0: Olehang aku unga akan kesayangan aku malaku. Awe kupé aku kakau kie fakir elak aku kupé kusai. Ibu elak aku awe kupé kamu kakau kie fakir hinga ya kupé.
3: Aku
0: akan makuan kakak kang. Ila kakak aku lalu aku ngambau. Awa iya aku mau melapa ah, lai. Ubalong aku lalu maling. Ya wakulole olapa o kakara le kulole kumbau kakara ngare ele uruwa kwa ilunga le wakango faka kulole furisa ili lapa ala wakango ngawiri ya kaya fakala mela ufi wangai kakai ave kupe yoki ava kwa ele umangu ya ele okele ya gina kukupe ngana enu ngawiri ele wali ya ya kunga lapa ila
3: ika lo marisa ika le kwa ya
2: Alors, si on a pas de bouga.
0: Alors. Ah, il est pas mal, il est un peu. Il est un peu. Il est un peu. Il est un peu. Il est un peu.
2: Il est un peu.
0: Il est un peu. Il est un peu. Il est un
2: peu. Il est un
0: peu.
2: Il est un peu. Il est Bago fue con una la bilea. Al paga una área de coco. Decía cupo baja baja. Decía cupo rara bajo al coco. Decía cupo.
0: Ahora la me gusta en un ahí. Ahora me gusta en un fol pinga. Decía cupo. Ahora ufa en un cupo. Ya
2: me la hago pa pupu a raiga.
0: Escucha el pupu. El pupu. Ua cupo fiero. Oigan a yo con un caicus. Ah, fía cupo. Oigan a yo con un caicus. El ufa pupu. Y.
2: Ya wa lo ba fo ko wa ga al ba fo ga ga la e fi ku ba ka ga ka ya e fi ku ji fi ku pa so ga fi ku bo la ko fi ora o ai lo e fi ku ya sa ma la u e a wa le ba fo a le si ba fo a le ya ga ka ilo ore si ba ore si ba fo a le o ke ka u ki ki lo ya ba e fi ku pu sa ma la u a wa lu ya ya ya le di lo ko le fo wa su a ma
0: Awa ba suaga le fa fa wor bela. Bela nga le fa ko ya ur fe nga si wa fa kanka. Wa de ova mar Marcela uva suaga le ke mi a u vil ma si o ke ngia me ka ko.
2: Bela
0: ba ba ba ka ko. O me umo ku pu. Ya ba. Ya ba tai. Ora wa ilo ora wa ilo ora pu le ora fior kon. Ora? Or kon. Orsinga upusaka woiri fu ngumela lor ko.
4: Ko Orfia.
0: Hmm, Orfia.
4: Kasi dua fia.
0: Kasi dua fia fa lima o. Ah. Dela nga le oke wa afabe kuma fia ku. Ro ngira ka umu mo fia, ka umu fa rupe. Dela ufia ngal fia ku. Ah, ele fica uira wa ku fia ra fa rupe. Ro fia ngal ku fia. Ah, pegar na fia ku pro ngira ku. Ya ro fia ngal fia ku. Ah. Maka fia ku. Maka la fia ku. Ka
4: mo fia ku. Pa se ku ya ra ka yu.
1: Awa ko. Lale, ole ale kala lezi pa nga vai lezi pa.
4: Go to your home.
1: Ka fika u ile fai koko.
0: Ya nga.
2: Ya nga.
0: Ya, ya nga macam.
1: Ko uloa ele se kengi wakasa.
2: Ole kima, mire ala. Ol makwa mbua. Muka ku bua. Kaga umma ku bua amak kwa bua. Lele lu mau pisa kwa lu kwa amak kwa bua. Lele kwa la ku berko dalu des. Adu wak pa ifo kwa amak kwa bua mau pisa kwa. Nak lu ku dalu lele ir ko dalu des. On sini la. Oleh anak anak mau kuah buah dengan lele bapa pisah kuah ngukur mau kuah buah dengan lele
1: kuasa um
2: lele mau kuah buah ay ay pisah ngukur mau kuah buah oleh anak ni dua oleh anak ngukur kalau mau kuah buah dengan saya ikut dengan lele
4: ya apa pernah nak kulur lele apa eh ukir kau iya kira ukir kau iya kira.
2: Kalau kuah muai saya kuah. Ia yang awoi.
0: Oi Juli. Saya rumah telefon tu.
1: Ini mulu sama ejen.
0: Cakap nama I.
1: Oleh kemalu engoya maiku. Perry Moore only the failing took back TV show my loyal lung
0: Malim
1: I long have a finger la we low young have a key fangam will go fail a lang mele fail the king milling it ling all the king him along a mele fail the king it
0: Apa macam suruh siri mem telefon o, orang orang fino Michael Perry Moore sa masa ni mau mem telefon o ya sura.
4: Okey.
0: Tano mai yo pipi.
4: Orang baik kali. Samoa.
0: E.
4: É go forte aí, go com. Porfa era. Porfa. Porfa Samoa, ele vai ganhar, foi ele, olha, foi ele, vai.
0: Tem o Fabio Rafshit.
3: Or vai a ele e Samoa. Ego foi feio com. Or feio foi or foba. O feio Samoa ele vai, ela foi ele gol vai.
0: Or le feio. E no foi e feio, no foi vai.
3: Ia.
0: Ar feio foi ia. Aula sia.
3: Or foi lá or foba e o cola se foi.
1: Tengo algo por ir a ir ahí o ir para el mar ir ahí sapo. ¿Qué impresión es? ¿Va a ir sapo?
0: ¿A vos, maí, o viví, tal y maya? ¿La Pepe?
3: ¿La maría? ¿La es el loro?
0: O le fe ngo foi le vai ora ale ngo la fal e ka ula sia ala fal le ngo le vai ya
3: ale ngo le vai ya fe foi le vai
0: o ye fe foi le vai ya

0: Rengol pe ni sele sa fusu maya yesola. Ke le ya lan fusu.
1: O ku kama kuatu. O le dio orka ka udinge ali e para. O ku ni la se kare kere nten.
0: Aha.

0: Καμζούα.
1: Γεια
0: σας, Ρωμάκη.
1: Όλα
0: αλλά λέει
1: εγώ,
0: λέει ο
1: Γουάρανα,
0: η Ιφαλφόνο. Μαλάτου Νουμέρα. Μαλάτου Νουμέρα. Λέει ο Γουάρανα, η Ιφαλφόνο, μαλάτου Νουμέρα, φαφομίτες του, φύ, αψούα. Ο Γουάρανα, η Ιφαλφόνο, Πετάνια, α.
1: Άρα κάτι, όλοι
0: εγώ, πάλι. Πικ Πεν.
1: Ore
0: tawa nga ile waki ya big bin no a pe ya nga i pe ya nga fo ri nga mo ri si vai nga nga ri wa e si ha
1: ka
0: nga ile e si house of lords
1: my house of
0: lords e si house of lords e si house of common house of commons house of lords Westminster Hall Elizabeth Tower ya Elizabeth Tower nga le ka big bin e foringa mayo farfongo umanga perkangia ngai House of Commons House of Lords Westminster Hall e amari Elizabeth Tower our famous tower that holds Big Ben
1: all Big Ben are what here le par seria long
0: que yo usare fuya wa mangkuala inga desa le e pa o longo pe akari kula a usala e yala kama ruanga e usur ka ya we e afu e usur ka ya we e afu ya e usua un ingulan kofi il ka fe inga a ne fa fa nga imuri mari ya e ka lo longo nga e pa o longo nga ya usur alu kama ru la ruilo la mo fo langa ruanga a e oro di siasu wa wa fuya ore la kurka maro e ai ke u ore pa ofu malu ale la u ko e luso kurka maro di skaya ora ku ko e gunan ko feinga ala ur wa e ia ia kamaro ale ka lungu a e usi de ipo por a mi ngore usu ko e anas mero sama mero sol porque mi que va que go fome ngako ro kalo ngalera wele songa fili wele kalo o bisi kankari e kai bia mbaka ora ko no maro oi the prince pelkan yere sa fusu e ya e guza ko alo ngo fusu ngo prince ai la ngo ngo ah le lei yo fusu ma ngai yo lo fie fie fusu ki ngamo kai kai ranga e ka ki yo bugari ya ka ki fuwa bugari ya le ya fusu ka ma ma ngai ya e kai pe yo pe ra kala kai fusu a Roy Jones o America ya mar ka mi sa mo ra wa e ka bi o ra ka mi sa mo nga o fori ngo prince ah
1: yo chai go pe kai na
0: chai op tai ya le ai o chai op tai ya le ai mai ya le
1: ai
0: ai ai es que yo lang fusu mo es que yo fusu ka bi kire fakot
1: ya nga bare pe ka mo ka
0: che pe ka ke du se pe ang var pe ka mo ka mo kire le u manga e duo pe e lu anga e fa anga e di u respiko ya di respiko
1: Kai
0: kusa mane fusu a mosa hore pa skou. Keri maka makala fusu a fusu a mosa re ing TV ya kaku.
1: Aya tivoli o vai fusu wa sale
0: ko fusu tivoli. Ya ba go faro ba fusu a tivoli a la e a fuya. E ke fuga ri pu e ngi i ki fanga re o fusu tivoli. E Paul me ngai ya fa mai ya ya ya fa sa la nga fuga re a likio mo ya. Tau fa so tau fa so. Surtout, allez, et c'est un bel coup pour le combat.
1: Et au sol, moule, sol, moule. Tu vois, un moule, le petit bolis, il y a pas le maillard avec mon sol, mais je suis là pour. Mais que la poule, un coulant avant.
0: Il y en a fallu qu'il y en a un coulant avant. Yo era sawal kalau fa kuang kalau fa mong yo era sawal kalau ini sing mukul kalau fa kuy. Ha.
1: Oh,
0: sawu sakuri. Ore kakai onga le maianga o ile le klapunga kakai ngo ya Billy Meredith sa wa ya le mera ga lu fe ko iwara e giu fa pesi ko ngoku no fe ko ere se tu ko me ambo ya
2: e di di mun mun
0: tano mai bravo no
2: o le pesi e ngo le jump. Still, the thing was the jump, the best left to see at white. Only heavy metal, like Carl Van Halen, the record,
0: Ole yo pivi. Oh, la le folong fala. Yi, onga. Sam.
3: Ya, que cosa con sin bulli famol.
0: Tanama.
3: Ya, orang sini, oh ini tengi pasal lawa, TV yang usi lah. Okay, kita mohon ko dua orang kalau ngah ingat ini semua ini sini. Apa itu ikolem nari, tengar benga TV yang usi lah, tengar benga umbara uwa. Aku buka kerum nari, aku sang pasal lawa ni semua. Ufa ya inga kamai ka ide chwe kamai ka oiling work or kamai ka inga nga pengar banga TV sa fa ipo ipo morong ko lua wa abo ke ke alu fa ya inga di kamai ka iyo ole news mo iya
1: we are so repeat reading oh
0: Nsa bo mo ale ngalo fo ikar. Ba ya mo la ko fa.
1: Ii,
0: pero ngalo ya lo ko sa bo ya lo ngalo.
2: Ana ye mo singa makau.

Ore ingu orka mai kai fasa lau tivi. Ea makalo ingu ore ile mo. Aroga last day. Ea makale a. Ore mo male a. Ore mo roga fifth day. Ale ale last day. Ia leo ngafo. A mau male ingu ore a. Male mo iyo mo sa uma. Yeah, he's a little bit. Kau sabu itu ya, mahu ayangar kembali ke ini, mahu kembali ke. Ia orang kamarang, mahu kerja dengan TV. Ia faham, mahu kerja apa? Mahu kerja apa? Mahu apa? Ia lorong apa? Mahu apa? Ia lorong TV kemudian.

0: Ora usiri sa fa ya tuore. Ora Natali o tanga tango ya Prince Hamid. Hamid. Ma ngai ya yor fusu ore ringa.
1: Ya la pipo dingi.
0: Ole perka ngia ai musa demi ai e foringa in kia puse kaka pai. Mai ku nga miro ista pe ka. Ai
1: pusi ye. Ai ren.
0: Ko fa pe nga ya Hamid lo ngai ngore lo ngai ngomo mo. Hamid. Hamid. Ngare kasi ala fa iga fa inga nga ale ngare ko fusu ya. Iya.
1: Ora ka ku sa bu.
0: Ah, saka ka bu sa mo re ngo ya. Paulo Okuso. Pam. Wo esi de sire fusu Paulo Okuso. Le sa fusu ka lo ye le ma ke ku ya sunu ko sa risen fusu a ko ye le le a mu buri ngi. Ah.
1: Yo nga e ko ko ngi ku pe ma ka ka pe.
0: La mo ba ye no ngore. Ba sunu ai Facebook sa wo post mai. Ai pe ya re mo buri YouTube. Kai ka nga ka le ngo Paulo Okuso. Ya sa wo ba ma kuso a ma ngi ya nga. E fi le le mo e ma ngi ya fusu ai pe e fia fa fia fia fo pe sia ah pe ka u
1: pe pe marie en
0: fou non va pe nga ah
1: pa nga ma pa wi li
0: pe pe fou sur Roy Jones que le pe va pa ma ka fou sur Roy Jones ah
2: allô
0: ya ah fa yu bisa tou ko ko lu ho ri ngo ri ta tou lai na
2: Tua.
1: Oi.
2: É que faz meia lua. Eu
1: com meia lua lima que a confa mais vai. Meia lua. Yo soy
0: Ya, yeah, fa tai lava tai oi sau no lo fio.
2: Pero fa ku
0: ya, no fa. Fa ni fa yaso. Ai. Yeah, yeah, fa tai de. Mai, ya fa se fo.
2: Ah, se fo.
0: Mm.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: It's on Fatano Fatu, put you Samoa Nituna, Tano Falava, Malo, say former Langin Ma. With my old Fatfonga, California, Las Freyle, Luzful Tassi Ocuso, Wafel Luzfulono, Alelima Tolitasi PIPMN, Yautiroa. Na manu manole au faipese ya le United Auckland Gospel Choir ili failonga auro, ili tauvanga ale World Choir Games, ole tausanga luafelus fulono isuwe tena, na muamua faingwa ina ole Choir Olympics. Elimas fulu tangata ala au faipese, eto hotel itangata Maori malipasifika. E nao New Zealand tauvaa ili neifa moe moe, ay maasani onapule au faipese male United States male United Kingdom. Na saa unwale taita ipese po le choir master ya se umanu se Walt Simon mtafaye vapea. Watato au siya se tuulanga mataina. E ilo tonuwa itato utangata indigenous Pacifica, Maori, ma Oceania atoa. Ole tauvanga, ole neifa amoe moe, nifa ataunu ina I tamaki makaurang ile lua tausanga taluwai. Olo manatu komisi na oleipa vanuatu esi ili tausanga ya mata inga ringa faavai taimi ma ili luas fulitasi ili luas fulima tausanga. Nifaani ili komisi na ya James Willey ili vanuatu Daily Post olea faa moe moe tu ina atuele ya vanuwe tupulanga e faa wa waya wa onga a ole isa ilia ni ngadwe ngaifafo. Ina wa umana faani esi suenga e fast food 5% o tupulanga talavou ele onga alulue ele o ya onga pele ya ifo ini awa onga faabitoa. Na faali ya James Willey itatau unatele nisi ngadwenga itatonu loto ifale maavanoa faali ya awa onga. E afe maafi tangatu vanuatu e malangatu ni usila maustalia itausanga taitasi e ngalulue ilalo ropo kalame o ngadwenga faabai taimi. Walipitia mali faale tonu male ititi ili sapalai ili okiseni ili fali maitele isa moa wa mafuwayo na tolopota otongo ngase ngase ya ufia ili kane salisutu mafatu ngao. Na lipitia mali saa moa observa otangata mamai ili ufaatali mota otongo faingataa ili fali mai otupota masisi mea ole ulo mana umia ni tali manino maile ofisa ili soifuwa maloloina. Saa mua I faali ya sisui malimutanga lwenga nisaifu maloleina faapea wa mae au na faalele ya linei faale tonu ina wataunu usapalai wale okisene mai Amerika Samoa aele taitai lava. Wafatolo solo manuia seali ileoleo ilifale mai saa faa manu alia ina wataya faalua li taavale ileoleo esa tangata na alu sawa sawa ilu ngato li tapula faa tangaina ino usioi au kilani ili asoa nafi. Na faalia elu tena sinia ya Carl Fowley, ole taavale youth lanu paepae, na alu lise lau kilomita le itula ifanga Perua Peninsula, ili taimi ni faailua ya leo leo itaofi ili taavale, aile iusita ia. Saatu liloa loa ele helikopter I kola leo leo lita maaloa, na alu susoa patu wa oi, malafu wai iai, le pauta ole methamphetamine, scales po ofua mamafa, male tupe faita wafe talang. Na faana ui nwani suita ita ole Green Party ya Marama Davidson le policy bo le faato sina fau mo le palota. E faato tau itau mafo ma wafua ma malo loina moa onga free school lunches. Ta hii ta wai ole fua fuanga ufaato tau le faonga ino puna oa mo le luma na iyo tato faanau. Faato pula iyo nga luenga titono le ai male lango lango le ufai faato anga. Ole sini ya le Queen Party, ya toi faa wawli polo kalami ole kahora kako, ili faa la uteleato tau mafa ya onga ifaa selaun, ya tofu tofu siya, ili selaun lima zifulu afi tamaiti, ya mawa se mea aipo land, ya so uma. Manatana faa iu, esifulu fata ngata mamanu ina ofu malava lava po fashion design and smile pacifica manu ese ese, ole asavalia le ale lewa yaso ole New Zealand Fashion Week ili po atayao. E faali ya itu ainga la e faanga nuu maanga nuu fefiloi ole nei vai tau. Ole tausanga nona tolu le nei ole ufatasiai le Pacific Fusion Fashion ili New Zealand Fashion Week I au kilani. Le faali ya le faatonu ya Nora Swan. Ole feilu hai malifso otai faatasi matufunga po fashion designers sitaili o sitaili esese o lava lava mte unwa falanu alunwai atangata tale ni ole lalulangi ole afailu atuwai oa atu funga pasifika tangata faatau mai so se itu o le lalolangi. Samoa, talafai unao le nei vanyaso, ima maoni yao le alela utapua inga, manuia fo le vanyaso. I inga pulai Maria Makeriti tuu, so ifua.
0: 531 PI.